0: MG Squalene, makatabang sa kaligon sa tuhod, makapalagsik sa lawas. May vitamins A, D, and E, memory enhancer, mupusa sa cancer cells, o makapadormalize sa atong cholesterol level. Ayaw pag luya-luya. Inom sa MG Squalene, produkto sa Health Zone Marketing, papalit sa tanang butika, tapak MG. Text o tawag sa 0920-155-7905 o pwede i-text o tawagan sa 0917-827-8195.
1: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado. Maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bar, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No proof. Therapeutic claim.

0: Virginia.
1: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa tambal nga barato,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga bag-o,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga kompleto,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa paspas nga serbisyo,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa duulang maagtuan,
4: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.
5: Gikapoy ka ba?
6: Mag-Aerovit Capsule na!
5: Stress ka ba?
6: Mag-Aerovit Capsule na!
5: Kulang ka ba sa tulog?
6: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
5: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rojan Pharmacy, Mindanao White.
6: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
7: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ng Executive Virtual Assistant sa Baguio City 2022 nang mag-umpisa akong mag-work bilang VA, mommy duty sa umaga at trabaho naman sa gabi. Yan ang battle ko every day. Kaya hindi ko pinababayaan ang sarili ko. I make sure to eat healthy food and exercise regularly. Lagi ko rin kasama ang MX3 Capsule. Subok ko na ito. Ito ay may alpha, beta, at gamma mangosteen. MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Virginia Romanos, 71. Fortune Homes.

0: Buhay Plus Dietary Capsule. May buhay! Sama ka buhay!
1: Dito sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
2: Magkakaasa ka, may malalapitan sa Silangan.
1: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
3: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
4: Uy, manggalik sa mama ka sa akin, magsusumbat tayo. Sa ibang araw na lang, Mare, parang wala akong lakas. May sakit ka ba, Mare?
5: Wala.
4: Makakulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA Capsule kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA Capsule araw-araw, bumalik. Malik ang dati kong sigla.
5: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA?
4: PDA Herbal Capsule. Marami nang nakapagpatunay na ang PDA Capsule ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan.
5: Okay, Mare. Pupunta ako sa butika at bibili ako ng PDA Capsule para bumalik na ang dati kong sigla.
4: Ang galing mag-PDA Capsule araw-araw para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw.
7: Hindi kami nagmamaniw. Kaya talaga ang sakit sa dito sa balakang pati braso mo. Ang maganda dito sa pangalan ni Mel is mabango siya. Nanunood sa laman, nakakaginawa, nare-relax ako.
8: Yung tibong instant pero long-lasting.
9: Kakawalan ng pagod. At ang bango pa, in fairness.
8: Kaya go lang ng go, bro!
9: Dahil walang aw sa pao.
10: Another quality product of Aldridge Corporation.

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santon Plus Gold. Akong gisulayan nun yung og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, ngaduol sa inyong mga lugar.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule, the feedback light. Tayo maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang yun ako, sir nga ako, ang Bilongga Gold, sa ginawala man ko sa akong bukol sa baga o sa likod. Kaurat lang ko atog tulog ka bak. Marang gimintay na lang po na ako, sir.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Hello?
4: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
3: Tinood na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon, taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
4: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
3: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan po gayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM of discounts sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original, o isa ka photocopy, o Good Moral Character Certificate.
4: Sige ka, salamat sa informasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag-first year college.
3: Nabaya
4: to ang
3: iyang
4: anak. Love you, ga.
3: Bye. Love you too, ga. Bye.
5: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA, Boto Street, Davao City.
0: Siya ang babaeng nagbigay sa iyo ng buhay. Ngunit ang presensya mo ang nagpapalakas sa kanya araw-araw. Simula nung isinilang ka, lubos na ang pag-aalagang ibinigay. Hangat sa iyong paglaki, lubos ang pag-aalalay. Kaya sa araw na ito, kami nagbibigay-pugay sa lahat ng ina saan man sa mundo. Maraming salamat po. At Happy Mother's Day mula sa aming lahat dito sa

0: Alright, sweetheart, good morning. May buntag ka rin yung tanano. Good morning sa ating mga suki. Din na kanunay naka-tune in din sa mong programa na Welcome. And din sa 99 na Puran Wall FM, sweetheart. Kawa na po din yung morning, sweetheart. Of course, DJ Sweetheart. Para sa programa, Halo Halo Music Special. Maghatag ka ninyo, sweetheart, og mga mellow and throwback music no love songs. Pampalaay sa inyo, morning, sweetheart. Good morning sa ating mga suki. Din na kanunay naka-tune in sa kong programa na Mamina. Of course, mga nindot na tugtuga, no? Hinao, sweetheart, naka-breakfast ang tanan, no? Para productive throughout the day. Good morning sa itong mga suki din sa may Barangay North. Sa'yo pa sa buntag, no? Kusog kayong radyo naka 99 na Poran Wild FM. Pag-agi dyan ni DJ, sweetheart, halaka kusog sa ilahang radyo. Huwag dagang salamat, sweetheart, sa pagpaminaw din sa mga estasyon. Ayan, today is May 6, 2026, sweetheart. Wednesday. Happy Wednesday. Kaninyong tanan, hinaot, nag-enjoy mo sa amuang tugtugan din sa 99 Poiron Wall FM. Ayan, oras natin. It's already 9:11. Wall FM time is brought to you by Beachwalk Sandals.
1: Walking style, komportable na, passionista pa. Beachwalk Sandals, ang original rubber sandals. Pilit na ginagaya, di naman mapantayan. Sa lahat ng okasyon, may Beachwalk Sandals para sa inyo. Swak sa inyong budget. Beware of fake Beachwalk. Mabibili ang original sa Beachwalk Center, Quirino, corner Magsaysay Avenues, facing South Elementary School.
2: Good news! Beachwalk Center has a second branch to serve you more at Banya Street, the Junga South, General Santa City.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule. The feedback light. Tayo maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang yun ako, sir nga ako, ang Bilongga Gold. Sa yun, wala mong gusto akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atong tulok ka bak. Walang gamintin na lang po na ako, sir. Eh.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Dadang Ramos Salon. We offer a special promo just for you. Rebond with Salo for 800 pesos. Rebond with Color for 1,000 pesos. We also serve protein rebond, hair balayage, hair Brazilian, and hair Botox. Try also our nail gel for 250 pesos only. Come and visit us now at Dadang Ramos Salon. Door 1, Calderon Building, Quirino Avenue.
5: The Junkies East, General Santos City.
4: You can call them at 0908-609-8911.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayin ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious o maayong ihulit sa inyo.

0: inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Salamat!

This song is brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa. Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: All right, sweetheart, may morning ka ninyong tananaw sa mga suki din na kanunay naka-tune in. Pwede kayo mag-send o shout out niya mga message or gusto niyo mag-request, no, o kanta, send lang na siya mo ang Facebook page, of course, sa 99.1 Wild FM Jensen or sa mo ang isa pa ka-page, sweetheart, na DXRT Jensen, na open ang atong chat box din, ha, ano, walay bayad, feel free to send us your message, no, kay ato nang ipang-hisgot or ato nang ipang-play niyo ang mga requested song. And shout out Denise 99 Poran Wild FM Jensen. Kauban gahapon ninyo si DJ Sweetheart. Maghatag ka ninyo mga dindo tatugtugan mo ang station lang gahapon. Denise mo ang estasyon. Ayan, Sweetheart, oras natin 9:26. Na po yan ang umagatid sa atin yan ng BMX sa Panyawan Gold.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may bataas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa hubag-hubag, o malunggay para sa masusog nga resistensya. Usa, permiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
2: Good news to all SSS and GSIS pensioners.
3: Ang Davao A-Plus Credit Corporation nagadawat og SSS o GSIS pension loan sa mubong interest lamang og no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Davao A-Plus Credit Corporation, Santiago Boulevard, General Santos City. Pwede siyang tawagan or text sa 0939-936-1499 or landline 0833-05-0324 with branches at Puro Malakas, Lagao, and Kalumpang.
2: Earn up to 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Si Norman Brillantes Baloro, public servant, ug proud Dabawenyo. I've been in the government service for almost 2 decades. Bilang isang public servant, kailangan nako ang akong lawas, himsog, ug aktibo adlaw-adlaw. Usa ka amigo nako nga nag-convince na mugamit ko og EXL Makabuhay Plus dietary supplement. Dako kayong tabang sa ako ang mga ginabuhat adlaw-adlaw, labaw na nga nako sa national government agency. Sa akong mga kaigsuunan, tumay na sa EXL Makabuhay Plus. Health and wellness.

0: creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid ako ng November, hindi ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa konduktor nga dila na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala ko'y gibati ro.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, ngaduol sa inyong mga lugar.

0: Guys, alam mo na ba ang power na balita?
1: Ano yung Power Power Mars?
0: Kahit saan, makakapagluto ka na.
1: Ay, Power Mars!
0: Makakamura ka pa ng sobra?
1: Hala, power!
0: At sobrang dali pang gamitin.
1: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
0: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat.
1: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
0: Kaya, bili na.
1: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
2: Certified POC user. Ato karong malunggan ang testimonya sa usa ka ex-barangay captain sa Banga, South Cotabato.
3: Ako, ex-barangay captain, Kendilos na Patrice. Ako, tanglan daw, malabo siya.
2: Katong imong tiil na sakit ito no?

0: visit our website at www.royalmandeahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Hello?
2: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa atong alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
1: Inuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
2: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
1: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon, moderno ang kagamitan, o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings, o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams, o daghan pud kaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discounts sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
2: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag first year college na baya to ang iyang anak. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye.
3: Mwah. Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.

0: Alright, sweetheart, you're listening here on your favorite music station, 99.1 on Wall FM. Ko maghihapon na si DJ Sweetheart para sa programang Hello Hello Music Special. Ug mag-uban-uban ta, sweetheart, hangtod 11 AM. Ug sa mga gusto pa din na mag-send ug ilaha mga requested songs, ano, isend lang na sa mga Facebook page sa 99.1 on Wall FM Jensen or DXRT Jensen. Ayan, good morning kay Ate Liza Lack, no, kanunay nakasunin din sa mong programa sa 99.1 on Wild FM. And sa mga taga Barangay Mabuhay, sweetheart, thank you so much sa inyong pagtambay din sa Wild FM. Hinaot, nindot ang inyong morning, no? And of course, sa mga nangapilin ha, enjoy while sipping your coffee and then enjoy po ang pagpuminaw ninyo din sa mga stasyon sa 99.1 on Wild FM Jensen. Diba, sweetheart? Ayan, oras natin, it's already 10:12. And para nang gihapon na mga ninda tatagtugan din sa Wild FM, stay tuned lang gihapon.
1: Dito sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
2: Magkakaasa ka, may malalapitan sa Silangan.
1: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
3: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Provider Clerigo, lower madapo bang kiruhan. Sukad sa paggamit nako, EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dalirag mawala ang mga katul sa lawas. Mga pinaakan sa lamok, i-apply pod na ko sa mga bugas sa akong anak na ngalayan after 2 days. I-applyan ako ang akong allergy sa rilo og EXL Makabuhay Skincare Oil. Naayo akong allergy. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit o humot siya. Dili ka maulaw mang hapla.

0: dapat mangnod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerveflex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Uy, pare, mare, suru-suru man.
2: Oh, pre, nalang migi asikaso o relax-relax po.
1: Asa man po mo padulong?
3: Aw, pauli na mi pre. Pero mag-relax-relax o mupahulay sa Mesa Gold Inn. Nindot dito. Kay limpyo, humot, murag kanunay bago ang mga rooms. Safety pa dyan ang akong sakyanan o ang kargang gamit kay privately individual ang parkingan. Oh, sige pre, mag-arto na mi. Naay Gold Inn sa Jensen, Tagum o Coronadal. Silver's Inn sa Surala o Silver's Pension House sa Pulumulo. Gold Inn Jensen at Kapareda, Corner Aradasa Streets, Lagao. For reservations, call 0917-115-4182 with free Wi-Fi and cable TV.
4: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Nahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kada adlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.

0: All right, sweetheart, and that was Till My Heart Aches and by Carol Banawa. No? Ayan, sweetheart, good morning sa tabang suki din na uga. Ako din i-greet og happy, happy birthday si Mon na no, nag-celebrate sa iyang birthday karon. Happy, happy birthday, Mon. Og sa mga nag-birthday din ni karon, sweetheart, May 6, 2026. Happy, happy birthday po sa tanan na nag-birthday karon og nag-celebrate sa lang anniversary, sweetheart. Happy, happy anniversary. Basi gusto ninyo mag-send og inyuhang theme song or love songs din na ha, pwede kaayo, no? I-send lang din sa mga Facebook page sa 99.1 Wild FM Jensen or DXRT Jensen. Ayan, sweetheart. Aras natin 10:28 na po yan ang umagatid sa atin yan ng LPG Price Gas. Basta Price Gas, LPG.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, power, Day.
1: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre! Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan.
2: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
3: Basta LPG, Price Gas. Basta Price Gas, LPG.
4: Uy, manggalik, sumama ka sa akin. Magsusumba tayo. Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas. May sakit ka ba, Mare?
5: Wala.
4: Makakulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA capsule. Kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA capsule araw-araw, bumalik ang dati kong sigla.
5: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA?
4: PDA Herbal Capsule. Marami nang nakapagpatunay na ang PDA capsule ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan.
5: Okay, Mare. Pupunta ako sa butika at bibili ako ng PDA capsule para bumalik na ang dati kong sigla.
4: Ang galing mag-PDA capsule araw-araw. Para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A Plus Credit Corporation nagadawat og SSS o GSIS pension loan sa mubong interest lamang og no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A Plus Credit Corporation. Davao A Plus Credit Corporation, Santiago Boulevard, General Santos City. Pwede siyang tawagan or text sa 0939-936-1499 or landline 0833-050-324 with branches at Puro Malakas, Lagao, and Kalumpang. Earn up to 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
7: Ang buhay natin sa araw-araw, may kanya-kanyang aw.
8: Hindi kami nagmamaneho. Kaya talaga ang sakit sa dito sa balakang, pati braso mo. Ang maganda dito sa pangalan ni Mel is mabango siya. Nanunood sa laman, nakakaginawa. Nare-relax ako.
9: Yung tibong instant pero long-lasting.
10: Kakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness.
9: Kaya go long and go bro!
10: Dahil walang aw sa sabaw.
11: Another quality product of Eldridge Corporation.

0: problema sa sirang cellphone o iPhone? Dito ka na sa Apple and Android Specialist, Cellphone Kingdom. Ang Cellphone Kingdom ang nag-iisang service partner ng Voltec Philippines. Warranty shop ng iyong nabiling cellphone dito sa Pilipinas. Computerized and latest diagnostic and specialized tools for Apple, MacBook, and Android gadgets. Fully skilled and monthly update on technical knowledge ang kanilang mga technicians with chip technician from Manila. Mura din ang pyesa kasi direct supplier. And powered by El Puma, ang pinakaunang cellphone technician sa Jensen. Cellphone Kingdom, located at J. Catholic Avenue in front of KCC Mall of Jensen and at 3rd floor of Cyber Zone, SM Mall of Jensen.
1: Ani ang pamatuod kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil?
2: Listen, aboldo, halos mangguto mga bata. Dire, ikalit lang na ikatulkatong sa lawas. Ngayon sila, allergy daw sa tubig. Ang kulay ko sa ng Yaki Oil, napaga siya ay.
1: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo.

All right, sweetheart, and that song was brought to you by BMX, Penyaman Gold. Sweetheart, good morning. You are still listening here on your favorite music station, 99.1 Wild FM. Kumandahapan niyo ang morning, sweetheart. DJ Sweetheart po para sa programang Hello Hello Music Special. Good morning. Sa tanan na minaw din sa mga stasyon, no? Gikan pa alas 8 and to the alas 11, nagkapaminaw gihapon din sa mga programa sa 99.1 Wild FM. Mong dagang salamat kaninyong tanan, sweetheart. Sa mga wala na ko na shout out, excuse me, wala na ko na shout out, no? Good morning, hinaot na naka-breakfast ang tanan, no, sweetheart. Pa-lunch na maong ready na iwang lunch din na, sweetheart. And of course, paminaw gihapon din sa 99 na Paron Waldo from Jensen, no? Ayan, good morning di ay kay Teresa Celeste and Kurukuru family from Luwalhati Village, Barangay Mabuhay, sweetheart. Good morning kaninyong tanan din, ha? And of course, sa tanan na minaw din sa Paint Center, no? Kay Sir Danny D, thank you so much sa inyong pag-tune in sa 99 na Poron Waldo from Jensen. Ayan, oras natin, sweetheart. It's already 10:52. And of course, on Andrew Oras, si DJ Sweetheart, it's time to say goodbye kay musunod na ang inyong idol sa Udto, no, si Don Juan, para sa programang Launch Break in the Mix. Mag stay tuned lang gihapon, padahal lang gihapon na yung pagbaminaw din sa inyong paboritong estasyon sa 99.1 Wild FM. Get wild, stay wild.

0: Virginia.
1: Certified Emoji User. Ato karong madunggan ng usa ka amahan nga matod pa niya ang iyang anak nagbalik-balik sa ospital.
2: Paday si Guerrilla. Ako yung sa barangay Patima. Piraminti lang siya na ako ginadala sa doktor. Pagkuran siya nag 1 year, mga 9 months na siya. Hindi makaya sa barangay Lagong naman. Pag-admit na mo, na-okay na. Pero wala na po yung mana. Kahit na po nga po nga, dahil nga, kahit na mo ito siya. Ito nga mong na-obserbahan. Nawala iya ang pag-goti na kaya galoyan.

0: sa murang gamot.
1: Rodon Pharmacy na.
0: Para sa bagong gamot.
1: Rodon Pharmacy na.
0: Para sa kumpletong gamot.
1: Rodon Pharmacy na.
0: Para sa mabilis na serbisyo.
1: Rodon Pharmacy na.
0: Para sa pinakamalapit puntahan.
1: Rodon Pharmacy na. Branded man o generics, dito sa Rodon, meron! Rodon Pharmacy, laging mura mula noon hanggang ngayon.
2: Hello?
3: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa atong alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
2: Inuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
3: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
2: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan pagkaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discounts sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
3: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag first year college na baya to ang iyang anak. Love you ga. Bye.
2: Mwah. Love you too ga. Bye.
4: Mwah. Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN.

99.1 Wild FM, Be My Lover. Magandang morning. Kumusta po kayo dyan, mga friendship, amigo, amiga, sa lahat po ng mga tagapanginig natin sa programang Lunch Break in the Mix with Don Juan. Kumusta po kayo? Medyo tirik na tirik yung araw. Napakainit ng panahon. Sa mga kaibigan natin, yung mga namamasada, nagtatrabaho sa construction, yung mga nagpapainit, naku, huwag kayong magkukumpiyansa sa init ng panahon, ha?

0: drink plenty of water, okay? Mahirap po tayo, baka matamaan po tayo ng heat stroke. Nako, lalo na may mga tag-asugidad. Ayaw na ito yung antiguang ha, tag-asugidad lang. Okay, kumusta mong tanan diya? O sa tanang mahigala na itong anaa sa opisina, maayong paniudto kaniyong tanan. Akong i-greet atong amigo na minaw na adia sila sa kuano, Sarangani Province, mga taga Sarangani Energy Corporations, okay? Bilong sa Alson's Power Group. Okay, maraming salamat. Especially sa kaibigan natin, okay, Serenante Garcia. Dati rin itong ano, nasa media, ano? Salamat sa pagiging kaibigan. Thank you so much. Okay, ng Alson's Power Group, okay, Sarangani Energy Corporation. Thank you so much sa inyong pagpaminaw sa 99.1 Valde FM. Alright, we have 11 minutes na po makalipas ang alas 11 sa atong Baraguban. Ang atong lunch break in the mix with Don Juan sa 99.1 Valde FM. And this time, check out po sa inyo ng MGS Cooling Capsule. Makapalagsik, makapatanoon doon ay mga vitamins and minerals. Huwag mapalit sa mga suking butika.
1: MG is Choline, makatabang sa kaligon sa tuhod, makapalagsik sa lawas. May vitamins A, D, and E, memory enhancer. Mupusa sa cancer cells o makapadormalize sa itong cholesterol level. Ayaw pang luya-luya. Inom sa MG is Choline, produkto sa Health Zone Marketing, papalit sa tanang butika. Tapa MG. Text o tawag sa 0920-155-7905 o pwede i-text o tawagan sa 0917-827-8195.
2: Walk in style. Komportable na, passionista pa. Beach Walk Sandals, ang original rubber sandals, pilit na ginagaya, di naman mapantayan. Sa lahat ng okasyon, may Beachwalk sandals para sa inyo. Swak sa inyong budget. Beware of fake Beachwalk. Mabibili ang original sa Beachwalk Center, Quirino, corner Magsaysay Avenues, facing South Elementary School.
3: Good news! Beachwalk Center has a second branch to serve you more at Banya Street, the Junga South, General Santa City.
4: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong ania. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nag-iusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maung pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw? O kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwala ah. Ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Versicure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagtalikon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Namusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Salamat sa

Before you go. Okay, we have 18 minutes makalipas po ang 11 o'clock ng tanghali. Time check at ipusin nyo ng LPG Price Gas. Basta Price Gas LPG. Okay. Mainit ang panahon. Ha? Mainit rin po yung usapin sa, ano, ha? Sa impeachment. Nako, talaga lang. Sabi nga nila, marami na daw yung nagdadalawang isip sa Kongreso sa darating na ano, plenary nila sa butuan. Kaya mabasa man mo na makita nimo sa social media kaning mga post labi nating kaning mga post sa ano mga ginaingon lang mga DDS o mga supporters ni Duterte nga nag-warning sila nga ang dami lang ninyo kung sa konto to mga ilong dami na ninyo timan-an tagid kamo. Okay, sabi rin ng iba na okay, baka ibantayan kung sino daw yung pipirma. Katulad rin yung nangyayari dito sa Jensa, no? May mga politician na pumirma. Okay, talagang tinamaan din sila. Ubus pa yung kanilang pamilya, walang lumusot. Okay, parang naging gante ng mga taga-suporta ni Duterte. Ay, nako na lang. Atong oras, it is now exactly 19 minutos makalipas po ang alas 11, mga kaibigan. Okay, ito. Siyempre, kung medyo... Ayan, may problema ka sa puso. Hindi sakit sa puso, ha, para puso ito. Fixing the broken heart. There was nothing.

0: 237 MW Sarangani Energy Baseload Plant ug ang 14.5 MW Sigil Hydroelectric Plant ginapanigiyahan ug ginapadagan sa Alson's Power Group. Nagahatag og luwas, kasaligan ug abot kayang kuryente sa atong panimalay, industriya ug komunidad sa Mindanao. More than powering today, Alson's Power builds a sustainable tomorrow. Alson's Power Group. We power, we care.
1: Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, power kalan. Ang pangmalakasan na power kalan para sa ating lahat.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Paldo sa negosyo?
4: Yes!
3: Paldo sa lablay?
4: Yes!
3: Paldo sa maayong panlawas?
4: Yes na yes!
3: Mopaldo yun ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, ug makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo. Busa unsa pa imong gihulat, mag-MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.

0: Pilipinas.
1: Buhay day, ako dahil si Randy Canyedo. Kada adlaw ang atong trabaho, dili lalim. Pagatiman pa sa atong pamilya. Kining tanan, atong ginakaya. Siyempre, kauban ako, EXL Coffee Mix. Matag adlaw sa 17 ka mga herbal food supplement. Kaya ni mong mulahutay, bisan unsa kadugay. Gawas ni nakapaayo kini sa akong bowel movement. Lami isa bang akong pagkatulog, taas ang akong resistensya. Sulayin ninyo ang EXL Coffee Mix. May buhay sa

0: Uy, pre, mare, suru-suru man.
1: Oh, pre, nalang migi asikaso o relax-relax po.
0: Asa man po mo padulong?
2: Aw, pauli na mi pre, pero mag-relax-relax o mupahulay sa Mesa Gold Inn. Nindot dito, kay limpyo, humot, murag kanunay bago ang mga rooms. Safety pa dyan ang akong sakyanan o ang kargang gamit kay privately individual ang parkingan. Oh, sige pre, mag-arto na mi. Naay Gold Inn sa Jensen, Tagum o Coronadal, Silver's Inn sa Surala o Silver's Pension House sa Pulumulo. Gold Inn Jensen at Kapareda, Corner Aradasa Streets, Lagao. Reservations call 0917-115-4182 with free Wi-Fi and cable TV.
3: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
4: I'm San Miguel. Nasa Davao na po kami ngayon. Dalawang buwan, nag-isa ko ng sakit. Nahirapan ako dumumi, nahirapan ako umihi. Sobrang sakit. Tapos nung uminom ako ng Yaki, wala na ako nararamdaman ngayon.
3: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na sa mga butika.
5: Uy, mga galik, sumama ka sa akin. Magsusumbat tayo.
6: Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas.
5: May sakit ka ba, Mare?
6: Wala.
5: Makakulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA Capsule. Kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA Capsule araw-araw, bumalik ang dati kong sigla.
6: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA.

0: Capsule. Para bumalik na ang dati kong sigla.
1: Ang galing mag-PDA Capsule araw-araw.
2: Para balik sigla.
1: Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang buhay natin sa araw-araw, may kanya-kanyang aw.
4: Hindi kami nagmamaneho. Kaya talaga ang sakit sa dito sa balakang, pati braso mo. Ang maganda dito sa pangalinimil is mabango siya. Nanunood sa laman, nakakaginawa. Nare-relax ako.
5: Yung tipong instant pero long-lasting.
6: Kakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness.
5: Kaya go lang ng Go Bro!
6: Dahil walang aw sa pao.
7: Another quality product of Aldrich Corporation for better life.
8: Dodong Ramos Salon. We offer a special promo just for you. Rebond with Salo for 800 pesos. Rebond with Salo.

99.1 Wild FM. Alright, katulad din po yan sa buhay ng tao, mga kaibigan, ano? Some good things never last. Minsan isa kang mabuting tao, pero magkamali ka lang once. Ang matatandaan ng karamihan yung pagkakamali. Ay nako. Diri po sa Pilipinas may gala, no? Kung imong paminaon o makinig ka sa mga usap-usapan, sa mga nilang pinagsasabi, minsan ito meron silang sinong suportahan. Kaya lang, minsan nagbabago, mga kaibigan, no? Pag malapit na yung, katulad na may eleksyon, pag doon na ganun yung eleksyon may gala, kasi sa layo pa ha, kung una-una na to sa layo pa, musulti ka, mauni ko niya, kayon ka, kuyawa, din, tigasuporta, gini. Pero pag doon lang eleksyon, usahay, matagaan na gani, o gamayng, butan na lang ito, gamayng pahalipay, nga igo ra mahurot sa isa ka adlaw, usahay mo bag-o na ang pananaw sa isa tao, or mabag-o na yung panguna-una. Alright, dapat may gala, no? Kanuna natong huna-una, no? Lagi nating isipin, mga kaibigan, yung future, hindi lang po yung sa araw na para sa ngayon lang o para sa bukas. Dapat yung sa mga sa unang panahon o mga na yung mga sa future, kumbaga. Okay, mo tong na nato para sa atong mga kanakan, sa atong mga kabataan. Dili lang ka ng pangkarong adlaw o pangugmang adlaw, paita. Mo gining dire sa Pilipinas may galaw sa ma discourage gagano una naunsa naman ni Pilipinas abi ni mo mauna gito pag abot di sa kun mabag o pag ketungod sa gihatag nga gamay ra kayong kantidad di magani na makapadato. Okay, igor mahurot sa kadlaw do kadlaw paita. Ay nako mga kaibigan, padayon sa panahon ni Don Juan alas sa tong programa ang atong lunch break in the mix derang black and white. Pula puti. Itong puti. Dahil po ng pula puti. Dari sa atong panag-uban atong lunch break in the mix. Taga Casey Pet. Salamat, Sir.

0: XL Maka Buhay Plus.
1: Joyanne Vallejo, 23 years old, Maa, Davao City. Nagpa-check up ko sa doktor, dako na mabukol, dako ang duha ka ovary. Sakit kayo siya nga, hindi nagkakatindog, hindi nakakalakaw. Time nga, grabe pa ang sakit sa kuntian. Nag-take ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa morning, kaduha sa udto, ikaduha, o sa gabi, ikaduha. Pagka January 15, ibalik ko sa doktor kay magpa-ultrasound. Ni ana ang doktor, nanggamay na ako ang bukol. Dili na po operahan sa duha ka ovary. Dagang salamat sa EXL Makabuhay Plus Capsule.

0: visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Paldo! Basta nindot ang ani! Paldo! Basta maayo ang dagan sa negosyo! Paldo! Basta sakto ang remit ni mister! Pero ang pinaka-paldo, mao ang pagbaton o maayong panlawas! Mao na'y tamang mindset sa Pinoy! Stay healthy, kauban ang pamilya! Sabayan sa pag-inom o MG Panyawan! Ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw, makatabang aron mahilikay ka sa mga nagkadaiyang sakit sama sa arthritis, diabetes, heart disease, liver problem, cancer o daghan pa! Maong dapat paldo pirmi! Ang maayong panlawas, kauban ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw, a quality product of Health Zone Marketing, mapalit sa mga suking butika.
2: Hello?
3: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
2: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
3: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
2: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, dekalidad gihapon ang edukasyon, moderno ang kagamitan, o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maong nga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan po gayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
3: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag first year college.
2: Nabaya to
3: ang anak. Love you ga. Bye.
2: Love you too ga. Bye.
4: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA Botos.

99.9 LFM po sa The Button, and our time is exactly at alas 12. Jess, time check atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Okay, isang pagbate, magandang tanghali and happy listening po kay Queen Villabito. Ayan, Priscilla Villabito, salamat sa pakikinig. And binabati rin ni Don Juan. Okay, hello daw kay... hello kay para kay Kaka and Tutulong. Kuya, o mga pangalan eh. Naminaw sila karon. And magandang... magandang tanghali din po sa mga kaibigan natin dyan po sa may...

0: Juning, salamat sa inyo po, Paminaw. Okay, thank you. Juning Balbakwan. Okay, naka-tune in sila karon, nagandang nagkakaon. Salamat and hello to Janet Absay. Okay, nananawagan po itong kaibigan nating si Janet Absay. Kung maaari lang po sana, kung nakapulot po kayo ng cellphone niya, Huawei, ano? Okay, Huawei Pro. Nahulog po dyan banda sa may trade school kahapon. Pakisuli lang po. Pwede nyo dalhin dito sa Wild FM. Kilala namin ito eh. Okay, kay pag-aari po ni Janet Absay. Kawawa naman po yung may-ari. May mga importanteng nakasave doon. Okay, maliban sa contact, syempre. Okay, 11 minutos makalipas ang alas 12. Time check at ipusin nyo ng Cellphone Kingdom o ng espesyalista sa tanang klaseng cellphone. May problema mo sa cellphone, Android or iPhone, dalalan lang sa Cellphone Kingdom. Okay, na ang ilahang chief technician ng Agikan Pag Manila o doon ay mga latest na mga tools, diagnostic tools alang sa inyong mga gadget. Eh, espesyalista o sa igala alang sa mga Apple computers, laptops, and iPads. Mauna ang Cellphone Kingdom, Tubangans KCC Mall of Jensen, J. Catolico Avenue. Okay, naabot sila branch sa third floor sa SM sa may Cyber Zone. Powered by L. Puma, pinakaunang cellphone technician sa Jensen.
1: Paldo sa negosyo?
2: Yes!
1: Paldo sa love life?
2: Yes!
1: Paldo sa maayong panlawas?
2: Yes na yes!
1: Mopaldo yun ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, maka-enhance sa imuhang memoria, maka-boost sa imuhang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, o makapaklaro sa imuhang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo, busaon sa paimong gihulat, mag-MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.
3: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Di porma kiniaron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect ini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memory. Ayaw tuguti nga ang kalimot nakababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule para sa kusog nga memorya, kusog pod ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Healing Power sa Inong C Combat Vitamin C.
1: Ako si Jima, taga-barangay Patima. 2015, ako'y waiter. Nabalaka ko kay Basin og muda ko siya. Mao nga akong gisulayan after mga tulukabulan na ako nga pag-inom og inose, duha ka kapsul buntag, lodto, og duha ka kapsul sa hapon. Nya gibati na ako og nakita na ako nga naghinahinay o kahilis ang akong waiter og sukad ato na wala na gyud ang vocals akong liog. Daghan kayong salamat sa inose. Kay kung dili tungod ani, wala na ayo akong waiter.
0: Ang Inose Combat Vitamin C, mapalit sa mga butika.
2: Sa tambal nga barato,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga bag-o,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga kompleto,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa paspas nga serbisyo,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa duulang maagtuan,
3: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato sa una pa hantud karon.
4: Gikapoy ka ba?
5: Mag-Aerovit Capsule na!
4: Stress ka ba?
5: Mag-Aerovit Capsule na!
4: Kulang ka ba sa tulog?
5: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
4: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rojan Pharmacy, Mindanao White.
5: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
6: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri na sakit.
7: Maayong balita alang sa tanan na pensyonado sa SSS o GSIS, diri sa Pulumulok, ang Davao A+ Credit Corporation nagadawat og SSS o GSIS pension loan sa mubong interest lamang og no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A+ Credit Corporation. Sila nahimutang sa Dagog Subdivision, Canary Road, Poblacion, Pulumulok, South Cotabato. For inquiry, please call 0920-945-7068. Earn 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
8: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas, mangustin, kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.

0: 9.1 All the Fam Breakout and Sorry Nantem, sorry, hindi ko mahagilap yung song, wala yata sa ano natin, no? Yung Thompson Twins dito, lies lang nakita ko. Okay, maraming salamat ang mga taga Alson's Power Group. Okay, Sarangani Energy Corporation, maraming salamat sa pakikinig. Ayan, so bukas na natin umpisa talaga yung ano. Okay, ating mga transaksyon. Salamat ha, salamat mga taga Alson's Power Group. Thank you so much sa pakikinig sa Wild FM. And syempre binabati rin ni Don Juan, magandang tanghali lahat po ng mga kaibigan natin dyan sa Aurora's Auto Supply. Okay, maraming salamat. Alex Sandy Machine Shop, pakikinig din po. Okay, Sir Ray Fernandez sa Dole Philippines, mga kaibigan natin dyan, yung especially yung mga taga PCFT department. Maraming pong salamat sa inyong pagpaminaw kanunay sa Wild FM. O sa tanang mga higala na itong naka-tune in, maayong panood to kaninyong tanan. Atong oras, it is now exactly alas 12.42. Okay, sa atong panaguban ng atong lunch break in the mix dire sa 99.1 Wild FM.
1: Dito sa Silangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
2: Magkakaasa ka, may malalapitan sa Silangan.
1: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
3: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
4: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Patasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug patasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Socotec.
5: Paldo, basta positibo sa kinabuhi. Paldo, basta may salig sa kaugalingon. O Paldo, basta apil ang Ginoo sa imong mga plano. Maunay saktong mindset sa Pinoy. Paldo gyud, basta kauban ang MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw. Ang MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw dugay nang napamatud-an nga epektibo sa pagtambal sa mga balatian sama sa cancer, high blood, diabetes, GERD, cellular damage, aging, skin problems, insomnia ug daghan pa. Paldo, basta batasanon ang pagtubo sa MG Panyawan with Banaba o Luyang Dilaw. Kiniprodukto sa Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.
1: Dito sa Silangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
2: Magkakaasa ka, may malalapitan sa Silangan.
1: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
3: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
6: Ay, mangalik sumama ka sa akin. Magsusulaman tayo.
7: Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas.
6: May sakit ka ba, Mare?
7: Wala.
6: Makakulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA Capsule kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA Capsule araw-araw, bumalik. Balik ang dati kong sigla.
7: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA?
6: PDA Herbal Capsule. Marami nang nakapagpatunay na ang PDA Capsule ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan.
7: Okay, Mare. Pupunta ako sa butika at bibili ako ng PDA Capsule para bumalik na ang dati kong sigla.
6: Kung galingin mag-PDA Capsule araw-araw para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang 237 MW Sarangani Energy Baseload Plant ug ang 14.5 MW Sigil Hydroelectric Plant ginapanigiyahan o ginapadagan sa Alson's Power Group, nagahatag og luwas, kasaligan, ug abot kayang kuryente sa atong panimalay, industriya, ug komunidad sa Mindanao. More than powering today, Alson's Power builds a sustainable tomorrow. Alson's Power Group.

Ayan, paint my love, mga kaibigan. And shoutouts to Sir Florencio Rivera. Okay, nakikinig po sila ngayon. Salamat sa pagpaminaw, bay. Og thank you so much, Sir Florencio Rivera. Okay, og kay JJ. Okay. Soy Soy, Toto Ken, and or Ken Ken. Okay, na Minturo, Tricycle. Okay. Salamat, ha? Salamat si Sir Renante Garcia. Thank you so much sa pag-uminaw, sir. Okay, kita-kits po. Okay, dati po ning ano eh, ikaw ba nato sa ano, sa trabaho, no? Pero karon nag-shift na siya og iyang career. Okay. Pero murag inline lang gyapon. Inline gamay. Ang iyang posisyon. Anyway, salamat, salamat po kuminaw. Mga taga Alson's Power Group, thank you so much. Amping mo kanunay. Salamat sa mga kuan ha, inyong paghatag og kuryente sa atong dapit. General Santos and Sarangali Province at Cotabato. Maraming salamat. Okay, 51 minutes makalipas po ang alas 12 ng tanghali. A beautiful song from Queen. Napakagandang song na ito. Love of My Life, 99.1 Wall FM. My second to the last song, Emotions Going Wild, musunod na alauna sa hapon. O alas 3 to alas 5 mo balik si Donovan. Alas atong Born to be Wild. Pwede ba mo kaapas ang mga shoutouts? Napako isa ka song. Pagkumanaan mo, higala.

0: ha? Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Ang Bilongga, natin kong mahurot kada adlaw ko kay naamang ko'y bugundod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na ganit. Anong kong Bilongga? Wala na.
1: Yan ang Bilongga Gold. Mapalit ka na sa mga butika.
3: Uy, pare, mare, suru-suru man.
4: Oh, pre, narang may giasikaso o relax-relax po.
3: Asa man po mong padulong?
5: Aw, pauli na mi pre. Pero mag-relax-relax o mupahulay sa Mesa Gold Inn. Nindot dito. Kay limpyo, humot, murag kanunay bago ang mga rooms. Safety pa dyan ang akong sakyanan o ang kargang gamit kay privately individual ang parkingan. O, sige pre, mag-arto na mi. Naay Gold Inn sa Jensen, Tagum o Coronadal, Silver's Inn sa Surala o Silver's Pension House sa Pulumulo. Gold Inn Jensen at Kapareda, Corner Aradasa Streets, Lagao. For reservations, call 0917-115-4182 with free Wi-Fi and cable TV.
6: It's time for untamed emotions going wild on wild FM.
7: Emotions going wild on 99.1.

0: Paldo sa negosyo?
1: Yes!
0: Paldo sa love life?
1: Yes!
0: Paldo sa maayong panlawas?
1: Yes na yes!
0: Mopaldo yun ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, ug makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo. Busa unsa pa imong gihulat, mag MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing, mapalit sa mga suking butika.

0: Wild FM time is 1:26. Time check is brought to you by LPG Price Gas. Basta Price Gas, LPG.
1: Wild FM! Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan.
2: Hala, no? Power! Jige ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
0: Basta LPG, Price Gas. Basta Price Gas, LPG.
3: Good news, mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari na magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Kung ang inyong anak dalira makalimot, lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus ug pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Violeta Baer, 65 years old. Mintal, Davao City. Maglisod kong lakaw sakit. Magsigi kong panggunit sa bangko. Nagdurok ang mga talipaso sa tiil. Niito makong tiil. Giingnan ko sa doktor, ma'am, putlo na imo ang isa katudlo. Sa tiil ako nga maglisod kong lakaw. Pagkainom ng EXL capsule o kape nga EXL coffee mix. Nakalakaw na ko. Naulian ko siya dayon. Lami kayo imong tulog. Nag-normal akong BP. Nag-normal po ang akong blood sugar.

0: Loud FM Time 142 Time Check brought to you by MG Panyawan with Banaba and Loy Ang Dilaw. Fights headaches, kidney problems, and many more. A product of Health Zone Marketing.
1: Ang sakit sa kidney, delikado sa punto nga ikaw mag-dialysis. Ang pingin mong kidney, pinaagi sa MG Panyawan with Banaba o Luyang Dilaw. Ang MG Panyawan with Banaba o Luyang Dilaw, produkto ni sa Health Zone Marketing ang ginapodapod sa mga nagkadaiyang butika sa inyong lugar. Tatak MG! Tawag or i-text 0920-155-7905 or 0917-827-8195.
2: Uy, pre, mare! Suru-suru man!
3: Oh, pre, narang migi asikaso o relax-relax po.
2: Asa man po mo padulong?
4: Aw, pauli na mi pre. Pero mag-relax-relax o magpahulay sa Mesa Gold Inn. Nindot dito. Kay limpyo, humot, murag kanunay bago ang mga rooms. Safety pa dyan ang akong sakyanan o ang kargang gamit kay privately individual ang parkingan. O, sige pre, mag-arto na mi. Naay Gold Inn sa Jensen, Tagum o Coronadal, Silver's Inn sa Surala o Silver's Pension House sa Pulungulo. Gold Inn Jensen at Kapareda, Corner Aradasa Streets, Lagao. For reservations, call 0917-115-4182 with free Wi-Fi and cable TV.
5: 99.1 Ania ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil.
6: Jun, purasan na yan sa itong sakit na tulukabulan di katindog, alos pagbako niya, di ko kabakod. Nagaplas kong Yaki Oil, kundantan ang tulukadlar na uli-uliyang ko.
5: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo.
7: Dito sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
8: Magkakaasa ka.
7: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
1: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako di ay si Robert.

0: Need a great place to study, do reports, or just some business work? Visit the Coffee Bar at Gaisana Malls, a spacious and cozy coffee shop where you can enjoy delicious food, refreshing beverages, and your favorite coffee blends. Drop by the upper ground floor, National Highway, G Mall of Jensen, or visit their other branches at G Mall of Davao, Turil, Digos, Tagum, and Cebu. The Coffee Bar is open daily from 9 a.m. to 11 p.m. Great coffee, great food, and the perfect place to work, relax, and connect. The Coffee Bar, only at Gaisano Malls.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga pinisangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Sinoa, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXS. May buhay sa makabuhay.
2: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation nagadawat o SSS o GSIS pension loan sa mubong interest lamang o no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Davao A-Plus Credit Corporation, Santiago Boulevard, General Santos City. Pwede siyang tawagan or text sa 0939-936-1499 or landline 0833-05-0324 with branches at Puro Malakas, Nagao, and Kalumpang.
3: Earn up to 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
4: Paldo! Basta nindot ang ani! Paldo! Basta maayo ang dagan sa negosyo! Paldo! Basta sakto ang remit ni mister! Pero ang pinaka-paldo, mao ang pagbaton o maayong panlawas. Maunay tamang mindset sa Pinoy. Stay healthy, kauban ang pamilya. Sabayan sa pag-inom o MG Panyawan. Ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw. Makatabang aron mahilikay ka sa mga nagkadaiyang sakit sama sa arthritis, diabetes, heart disease, liver problem, cancer o daghan pa. Maong dapat paldo pirmi ang maayong panlawas. Kauban ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw. A quality product of Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking botika.
5: Hello?
6: Hello, ka. Nangutana sa ako si Manang Esteba. Manana po'y bagong top-notchers ang atong alma mater, ang University of Mindanao, ka?
5: Lagi, ka. Naana po'y bagong top-notchers ang University of Mindanao. Una, sa August 2025 licensure examination for criminologists. Top 8, si Dave Anthony Kuanan. O ang top 9, si Joseph Ayag Jr. Ikaduhaga, sa September 2025 social workers licensure examination. Napulo ni sila tanan. Ug na ay top 1. Ang top 1, mao si Desiree Alimbon. Suma cum laude sa ilang batch. Top 3, mao sila si Eileen Maute, magna cum laude ug Hilo Tanudra. Sunod sa top 8 ka si Dina Aguilar, suma cum laude. Upat ka buok ang top 9. Ug kini mao sila Merbet Mabida, suma cum laude. Rioli Salvacion, magna cum laude. Miles Sarza ug si Kizzy Uy, suma cum laude. Samtang ang top 10 mao sila si Michelle Tejada, usa ka working student, ug Sinia Balao. Ang top 1 nga si Desiree Alimbonga, mao ang ilang suma cum laude. Samtang ang isa sa top 10 nga si Michelle Tejada, usa ka working student pero naapil gihapon sa top 10 tungod sa paningkamot.
6: Wow, napulo ka mga top notchers. Apil pagid ang top 1 sa isa lang ka board exam ka kuyo nagyud sa University of Mindanao ka ang atong alma mater.
5: Tungod na ka sa dekalidad nga edukasyon ug sa mga kwalipikado ug competent nga mga professors. Ang UM Criminology kay level 4 accredited sa pagkukuha ug gideklarang Center of Excellence gikan sa CHED. Samtang ang program sa social work sa UM ga kay level 3 accredited sa pagkukuha. Unya top 7 performing school po sa tuig 2024.
6: Kuyawa na gyud sa University of Mindanao ka. Walay makapil. Grabe! Okay, kumana ka nga akong break ka. Balik na pagkong trabaho. Love you, ga! Bye!
5: Love you too, ga! Bye!
7: Hatagi o maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit admissions office at UM Main, Bolto Street, Davao City.
8: Congratulations to all criminologists and social work board passers. UM is proud of you.

0: Wild FM Time 212 Time Check brought to you by
1: BMX Panyawan Gold. Ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay.
2: Wild FM.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pirmi ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan. Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa hubag-hubag, ug balunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, pirmiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
3: Walk in style. Komportable na, passionista pa. Beach Walk Sandals, ang original rubber sandals. Pilit na ginagaya, di naman mapantayan. Sa lahat ng okasyon, may Beach Walk Sandals para sa inyo. Swak sa inyong budget. Beware of fake Beach Walk. Mabibili ang original sa Beach Walk Center, Irino, corner Magsaysay Avenues, facing South Elementary School.
4: Good news! Beach Walk Center has a second branch to serve you more at Banya Street, the Junga South, General Santa City.
5: Certified MOC user.
6: Ato karong mabunggan ang testimonya sa usa ka ex-barangay captain sa Banga, South Cotabato.
7: Ako ang ex-barangay captain in Dilos na Pablis. Ay, ako ang panglang daw, malabo siya.
6: Katong imong tiil na sakit itinog, nawala na punto ka.
7: Oo, ang ginainom ko, duwan sa aga na katol, duwan sa gabi. Sa karoon, ayaw na akong pumasyan.
6: Si Kapitan Fabales.
5: Certified ENOC user. ENOC Combat Vitamin C. Kompletong proteksyon. Patok sa unsang klase ng balatian. Kung naka-ENOC ka, protektado ka. Ang ENOC Combat Vitamin C mapalit sa mga butika.
8: Dadong Ramos Salon. We offer a special promo just for you. Rebond with Salo for 800 pesos. Rebond with Color for 1,000 pesos. We also serve Protein Rebond, Hair Balayage, Hair Brazilian, and Hair Botox. Try also our Nail Gel for 250 pesos only. Come and visit us now at Dadong Ramos Salon. Door 1, Calderon Building, Chirino Avenue.
9: The Junkies East, General Santos City.
8: You can call them at 0908-609-8911.
10: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihulit sa inyo.

inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Salamat!

0: Tokyo.
1: Wild FM Time 226 Time Check brought to you by LPG. Price Gas, Basta Price Gas, LPG.
2: Mars, alam mo na ba ang power na balita?
3: Ano yung power Mars?
2: Kahit saan, makakapagluto ka na.
3: Ay, power Mars!
2: Makakamura ka pa ng sobra?
3: Hala, power!
2: At sobrang dali pang gamitin.
3: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
2: Eddie, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat.
3: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
2: Kaya, bili na.
3: Basta LPG, Price Gas. Basta Price Gas, LPG.
4: Ang kanunay nga pagpanghaplas sa yaki, liniment oil ni Carlota Balawan mo ay nakawala sa kasakit sa ihang abaga.
5: Na-slide man ko sa kanang padiditan matapunan sa swimming pool. Naugdok man akong kuha na to abaga. Ahong giklusan ng fuel. Malipulihok na akong kamot. Okay naman si Dakoya. Di naman dyan magsakit-sakit.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Dito sa Silangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
7: Magkakaasa ka.
6: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
8: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng malikas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng,

0: Our time is 2:42. Time check brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
1: Problema sa sirang cellphone o iPhone? Dito ka na sa Apple and Android Specialist, Cellphone Kingdom. Ang Cellphone Kingdom ang nag-iisang service partner ng Voltec Philippines o warranty shop ng iyong nabiling cellphone dito sa Pilipinas. Computerized and latest diagnostic and specialized tools for Apple, MacBook, and Android gadgets. Fully skilled and monthly update on technical knowledge ang kanilang mga technicians with chip technician from Manila. Mura din ang pyesa kasi direct supplier. And powered by El Puma, ang pinakaunang cellphone technician sa Jensen. Cellphone Kingdom, located at J. Catholic Avenue in front of KCC Mall of Jensen and at third floor of Cyber Zone, SM Mall of Jensen.
2: Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid kay Iyang Gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Ang Bilongga, atin kong mahurot kada adlaw ko kay naamang ko'y gugundod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gamit. Inom ko Bilongga, wala na.
2: Yan ang Bilongga Gold. Mapalit ka na sa mga butika.
4: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bar, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsule sa usakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
7: Salam!

0: Jai.
1: Kabalo na ka sa power nga balita?
0: Isagot na ang power, Jai.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
0: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
0: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
0: Ay, hala! Power! Usa na, Jai?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan.
0: Hala, no? Power! Jigay ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
1: Ay, syempre, Jai. Busa, palit na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Po si Melinda Amigable, 44 years old, taga Tapunan, Davao City. Na ako diabetes since 38 years old ko. Hilig ko tam is, hilig ko mag-inom og mga energy drinks, soft drinks. Ito na ko nagsugod, kahanap akong pananaw. Bula yun akong ihi. Pag-take na kong EXL, nawala na yun siya. Ako pag-inom sa EXL, duha sa buntag, duha sa utog, duha sa dubi. Mintay na yun na kwantun nga, naulian yun. Pero yun, natistig yun ang EXL Makabuhay. Ako yun kailangan kong pasalamat sa EXL Makabuhay.
3: EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, may buhay sa

0: visit our website at www.royalmandeahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Hello?
2: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
1: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon ug makaskwela gyud.
2: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilang yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
1: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero di kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan ug mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings ug fully air conditioned pa. Mao nga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod niini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams ug daghan pud kaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
2: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag first year college na baya to ang iyang anak. Have you ga. Bye.
1: Love you too ga. Bye.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA Boto Street.

0: inusigod sa dili kay atakyon ta mga asawa ba kanang pag atakyon gyud isa pag nakainom siya ni dili siya wala dili na siya i-ataki kuno yang heart high blood man na siya ma'am dasan maginom siya ani andali kay siya maayo siya dili pa sa sig ataki tulo lang kaadlaw nakalakaw siya ma'am dapat ayo tanan yang lawa inom niya ning inusi oh mao maay kay yang paminaw
1: kaloy salamat
0: dali sa katindog siya dili na ko magpahilot wala ko naayo no si radyo ko na ko
1: an salamat.
2: Kana ang healing power sa InnoC Combat Vitamin C. InnoC, the healing vitamin.
3: Maayong balita alang sa tanan nga pensyonado sa SSS of GSIS, diri sa Pulbolok, ang Davao A+ Credit Corporation nagadawat og SSS of GSIS pension loan sa mubong interest lamang og no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon kana sa Davao A+ Credit Corporation. Sila nahimutang sa Dagog Subdivision, Canary Road, Poblacion, Pulumulok, South Cotabato. For inquiries, call 0920-945-7068. Earn 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
4: Uy, mga galing, sumama ka sa akin. Magsusumba tayo.
5: Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas.
4: May sakit ka ba, Mare?
5: Wala.
4: Makakulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA capsule. Kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA capsule araw-araw, bumalik ang dati kong sigla.
5: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA?
4: PDA Herbal Capsule. Marami nang nakapagpatunay na ang PDA Capsule ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan.
5: Okay, Mare. Pupunta ako sa butika at bibili ako ng PDA Capsule para bumalik na ang dati kong sigla.
4: Ang galing mag-PDA Capsule araw-araw para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw.
7: Hindi kami nagmamanin. Kaya talaga ang sakit sa dito sa balakang pati braso mo. Ang maganda dito sa pangalimimil is mabango siya. Nanunood sa laman, nakakaginawa, nare-relax ako.
8: Yung tibong instant pero long-lasting.
9: Kakawalan ng pagod. At ang bango pa, in fairness.
8: Kaya go lang ng go, bro!
9: Dahil walang aw sa pao.
2: Another quality product of Aldrich Corporation. For

99.1 Wall FM, and our time now is exactly, ayan, alas 3:21 na po ng hapon sa atong panaguban ng atong programang, ayan, ang ating, alright, atong Born to be Wild. Kumusta naman mo, diha, mga friendship? Balik na sa si Don Juan, alang sa atong panaguban karong hapuna, mga igala, no? Okay. Send your message para sa mga shoutouts. Pwede sa atong landline. O pwede mong manawag kung doon na po may telephone, 552-3071. Pwede sa atong Wild FM Facebook Facebook page. Alright, fan page na to sa 99.1 Wild FM Jensan. Or kay Don Juan mismo, pwede diapon kung parenta sa Facebook or nakapalo ko sa akong Facebook. Wild FM is one word, and then space, Wild FM another word, mga igala. Wala to space nung Don Juan nag Wild FM, ha? Pero ang between, in between, meron yan. Alright. O pwede sa atong text line sa 09-785-4444 alam sa mga greetings and dedications. Alright, 22 minutes. Malipas po ang 3 o'clock ng afternoon sa atong panag-uban ng atong, yes, ang ating Born to be Wild. Time check atin po sa inyo ng Big Shot Hotdog. Biti na, cheesy pa, kagat pa lang, panalo na. And also brought to you in part by Beachwalk Sandals, walk in style, komportable na, pasyonista pa. Lee Jan and Wild FM with Don Juan. Naiilang alas atong Born to be Wild.

99.1 Wild FM na iilang. Ayan, mga kaibigan. And we have 27 minutes pagkalipas pong 3 o'clock ng afternoon time. Check atin sa inyo ng Beach Walk, Sandals Walk in Style. Komportable na pasyonista pa. May nakikinig sa atin, no? Going sila sa, okay, makikilibing. Okay, so magandang hapon kay Kuya Rudy and Ate Bernadette. Ate Badette Pamusino, Pedroso, and to Lisel. Yan, mga talagang mga ever loyal natin. Pag nasa Jensa niya, nakasakay sa sasakyan, automatic nakawild. Salamat sa pakikinig. Magpabalik po tayo, mga kaibigan, sa atong gwapong music dito sa Wild FM. Alam sa itong Born to be

0: Sa una, gasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero sa liang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom. O BMX Panyawan Gold, kadaadlaw. Aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
1: Ganahan og sige ginom sa Coffeeyaki si Kim Blanca kay nindot og himsog ang iyang pamati.
2: Pag namangod ako sa Coffeeyaki, tapos paminaw na ako kay Moraga Hawas ang nasa sulod sa kuntiyan, tapos sila kami nito, tinapu ulit ba sa CR, gaan na kayo kung paminaw sa kuntiyan.
1: Yan ang Coffeeyaki. Basta Coffeeyaki, yummy!
3: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
4: Ano yung power, Mars?
3: Kahit saan, makakapagluto ka na.
4: Ay, power, Mars!
3: Makakamura ka pa ng sobra?
4: Hala, power!
3: At sobrang dali pang gamitin.
4: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Edi, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat.
4: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
3: Kaya, bili na.
4: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ernesto Boy Makasakit Junior, 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Marami yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, di na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL

0: 99.9 The Fam, so many men, little time. Para sa gustong umataw dyan, magandang hapon, Ma'am Lisa Lacno, hello. Mugin sa una Star Wars City Lights, no? Salamat sa pagkikinig, ha? At sa mga kaibigan rin po natin na patuloy na kumakayod, magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Kumusta po kayo? Okay, mga nagmamaneho, mga chuper, okay, yung mga drivers, tricycle driver, okay, yung driver po ng mga multicabs, jeepney, okay, mga e-jeeps, bus, at lahat-lahat po na nagmamaneho. Katulad po ni Dono, nagmamaneho ng okay, ng mga music dito. Ang Jackie. Iba rin Jackie ng kabayo, ano. Alright, maraming pong salamat sa pakikinig. And we have 43 minutes na po makalipas ang alas 3 ng hapon sa atong Born to be Wild. And this time, check out po sa inyo ng Santon Plus Gold. Okay, and binabati ko again na si Kuya Rudy Pedroso and Ate Badet Pamusino Pedroso and to Lisel. Ayan, salamat sa pakikinig. Ingat lagi kayo sa biyahe. Thank you so much. And Sir Orlando Etang, maraming salamat sa pagkikinig, kaibigan. Thank you so much. And syempre, meron pa dito greetings. Ayan, okay. Galing kay DJ Maris dyan sa may Limbros. Naami dire sa Limbros, no? Okay, naminaw sila yung Lim Brothers. Diyan ako dati, bumibili ako dati ng mga ano dyan, mga piyesa ng bike. Doon pa yan sa Pioneer Avenue. Time na rider pa tayo. Okay, babalik po tayo sa atong mga gwapong music. O bangga po si Don Juan de sa atong Born to be Wild.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dito sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
3: Pagkakaasa ka, may malalapitan sa Silangan.
1: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
4: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.

0: That song was brought to you by LPG Price Gas. Basta Price Gas, LPG. Para sa murang gamot.
1: Rojon Pharmacy na.
0: Para sa bagong gamot.
1: Rojon Pharmacy na.
0: Para sa kumpletong gamot.
1: Rojon Pharmacy na.
0: Para sa mabilis na serbisyo.
1: Rojon Pharmacy na.
0: Para sa pinakamalapit puntahan.
1: Rojon Pharmacy na. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy, laging mura mula noon hanggang ngayon.
2: Gikapoy ka ba?
3: Mag-Aerovit Capsule na!
2: Stress ka ba?
3: Mag-Aerovit Capsule na!
2: Kulang ka ba sa tulog?
3: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
2: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rojan Pharmacy, Mindanao White.
3: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
4: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, pare, mare, suru-suru man.
6: Oh, pre, nalang migi asikaso o relax-relax po.
5: Asa man po mong padulong?
7: Aw, pauli na mi pre, pero mag-relax-relax o magpahulay sa Mesa Gold Inn. Nindot dito, kay limpyo, humot, murag kanunay bago ang mga rooms. Safety pa dyan ang akong sakyanan o ang kargang gamit kay privately individual ang parkingan. Oh, sige pre, mga tunome. Naay Gold Inn sa Jensen, Tagum o Coronadal, Silver's Inn sa Surala o Silver's Pension House sa Pulumulo, Gold Inn Jensen at Kapareda, Corner Aradasa Streets, Lagao. For reservations, call 0917-115-4182 with free Wi-Fi and cable TV.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Provigil Clerigo, lower madapo bang kiruhan. Sukad sa paggamit na ko, EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dalirag mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok. I-apply po na ko sa mga bugas sa akong anak na ngalayan after 2 days. I-applyan na ko ang akong allergy sa rilo og EXL Makabuhay Skincare Oil. Naayo akong allergy. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit o humot siya. Dili ka maulaw ang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
10: Hello?
11: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
10: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
11: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
10: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, de kalidad gihapon ang edukasyon, moderno ang kagamitan, o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan po gayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka-original og isa ka-photocopy og Good Moral Character Certificate.
11: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Robert kay mag-first year college. Nabaya
10: to
11: ang anak. Love you, ga. Bye.
10: Love you too, ga. Bye.
12: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA.

0: am Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas. Mangosteen kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product. No approved therapeutic claim.

0: tayo lang.
1: Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay. Santo Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako ginayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santo Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Ngaduol sa inyong mga lugar.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay pre, ikaw may sweet o gasang nindot o kukidayunan ka o ba ng mahal sa kinabuhi?
4: Aw, na syempre.
3: Para sa kuang Gold Endure, limpyo o guwapo kayo mga rooms. Kung pili lang ka na affordable, individual o privado ang parking space, mong safe ang imong gamit o ang sakinan. Gold Endure pre, naa sa Aradasa, Corner Caprera Streets, Lagao. Jensa, naa sa mga branches sa Marbel, Tagum o Silver's Inn sa Surala. Gold Endure para sulit o affordable. Call 0999-702-5866. Gold Endure, the best place to stay and relax with special someone and family.

0: you can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
1: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
2: Vincent Cortez po, isang school office staff sa Tarlac City. Habang tatrabaho ko, tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-abot ng aking pangarap. Kasama ko ang MX3 capsule kasabay ng tamang pagkain at exercise. Ang saya na may kasama ang tunay, natural at original. Yan ang MX3. Ngayon, as I take a step closer to my dream, kasama ko pa rin ang MX3 capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Day, kabalo na ka sa power na balita?
5: Isagot lang. Power, Day?
4: Ganahan ka. Bisag-asa, makaluto na ka.
5: Power!
4: Makabarato, padyod kag maayo.
5: Hala, power!
4: Sayon, padyod kaayo gamiton.
5: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
4: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan.
5: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
4: Ay, syempre, Day. Sa palit na.
6: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
7: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpalikon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hula namusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Hello?
9: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa atong alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
8: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior your high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
9: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
8: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod niini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan pagkaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM of discounts sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original o isa ka photocopy o Good Moral Character Certificate.
9: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag-first year college na
8: baya
9: to ang
8: iyang
9: anak. Love you, ga.
8: Bye. Love you too, ga. Bye.
10: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Botos

99.1 Wild FM, 21 Guns in 50 minutes, makalipas pong 4 o'clock ng afternoon. Shoutouts to Sir Florencio Rivera, kaibigan nating Dakilan Driver, magandang hapon. At hello, shoutout sa guard. Hello diyan sa popular, bagong gupit, palaging hinahanap ang kanyang crush na nagbenta ng lamas sa loob ng public market. Nako, meron pala siyang crush dyan. Ha? Gerson Boiler Galvez, salamat sa pakikinig. Also known as Palalab. Okay, and siyempre, tagapakinig natin sa Lim Brothers o Lim Bros. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw diya, no? Uy, nako mga kaibigan, punti ko nang kalimutan. Napag-usapan natin nung Monday, di ba? Magma-Mother's Day na ngayong linggo. Ano bang paghahanda nyo na inyong ipipresent sa inyong mga dakilang ina, okay? Ang ilaw po ng tahanan. Nako ha, ako nag-iisip-isip na ako na ibibigay ko sa nanay ko. Minsan nagkakatampuhan kami. Alam nyo mga kaibigan, pag medyo may katandaan na yung inyong mga magulang, magiging mag-idad-idad na, magkatiguwang na, no? Lahi na sila. Sensitibo na kayo na. Unya, usay, mabungol-bungol. Ay, magsulti, dili mo sa ilang paminaw. Masuko. Muna ron. Pero dapat ay habaan natin ng pasensya. Pero minsan talaga nauubos yung pasensya natin. Kaya lang, isipin rin po natin na ganun talaga yung pinagdadaanan. Mararanasan rin po natin yan sa ating pagtanda. Kaya dapat pahabaan ng pasensya. Wala ko yung oras may gala and I'm going to leave you my final song. At ang ikaw po ugma, alas 11 to the launa na sa itong lunch break in the mix. O alas 3 hanggang alas 5 sa hapon na lang sa itong Born to be Wild. Alright? O siyempre, ako'y kabilin ka ninyo, no? Amping mo kanunay. Amping ninyo kagalingon. Masunod na si DJ Cute Boy. Alas 3 ang programang Wild Song. Dito sa 99.1.

Magandang hapon, ang balitang ito ay atin sa atin ng Alson's Power Group, We Power, We Care. Bagong daycare facility na tinayo ng Alson's Power Group sa Sarangani, itinuturing na biyaya ng mga residente. Itinuturing na biyaya ng mga residente ang bagong Early Childhood Care Development o ECCD Center sa Sityo Tahakayo, sakop ng Maasim, Sarangani Province. Ganito ilarawan ng komunidad ang daycare facility matapos itong opisyal na i-turn over ng Alson's Power Group bilang bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility Program. Pinatupad ang proyekto sa pamamagitan ng Sarangani Energy Corporation at Sigel Hydropower Corporation ng mga business units ng Alson's Power Group sa Maasim, Sarangani Province. Para sa lokal na pamahalaan, ito ay tugon sa matagal ng suliranin sa edukasyon sa mga malalayo at bulubunduking lugar sa Sarangani. Ang nasabing ECCD facility ay inaasahang magbibigay ng permanente, ligtas at komportabling learning space para sa mahigit 50 daycare learners sa Sityo Tahakayo at Karatig Sityo sa Barangay Amsipet. Ayon sa mga magulang, sa loob ng maraming taon ay naranasan ng kanilang anak ang mahirap at hindi ligtas na kalagayan sa pag-aaral na isinasagawa lamang sa mga pansamantalang lugar tulad ng kapilya, pribadong bahay at mga bukas na espasyo. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na community development efforts ng Alson's Power Group na naglalayong suportahan ang edukasyon at mapabuti ang kalidad ng buhay sa kanilang host communities. Ang balitang ito hatid sa atin ng Alson's Power Group, We Power, We Care.

0: You're listening to 99.1 Wild FM. Ayan, magandang hapon and welcome to your show. Welcome sa programang The Wild Zone. Kumusta itong hapon niya mga igala sa mga nakatutok sa kanyang mga sukintig paminaw? O nanapod mga igala na minaw sa, no, sa ating programa, hantun ta alas 7 sa gabi. Kumusta itong hapon niya, no, sa mga tasa-taksa? Hinainari pa uli ang mga sudyante na ito niya o gato mga nasa tabaw po mga igala, no? Alas sige, ingat sa inyong pag-uli, no? Amping at syempre kinanglan. Hinainari lang sa pagmama niyo. Sa importante, makaulit ang mga igala sa itong destinasyon. Pala ginainay, basta safety ito makauli, no? Okay, syempre mga igala, kaya atong i-celebrate pa karoon sa manaha ang atong Mother's Day, no? Celebration, mga ilaw ng tahanan, mono side, no? Muna itong taganong pagtagan ng itong mga nanes na ito. Nakalimot ang pag-shoutout sa ito, no? Atong i-greet sila ng happy, happy Mother's Day advance. Okay, syempre itong mga ilaw ng tahanan, no? Itawag ng mga mamsis na itong mga igala. O sa di kinamalikaya na batiyon sila kasakit sa ilang mga kalawasan. Maya nilang mga igala na ang Paul Liniment. Kaya sa kahapla sa Paul Liniment, mabating yun ang kaayo sa sakit sa itong kalawasan mga igala. So muna, ang Paul Liniment sikap mo extract imported na sa sangkap na wala gini sa uban mga igala. Naanad rin mga igala sa Paul Liniment yun na, no? At manood yun na kini sa mga joints, muscles, sakit sa likod, abaga, ang uban pa, ang Paul Liniment. Laminsan imong tulog tungod sa iyang kahumot o marilim o iyang mga pain o iyang mahatag mga igala, no? Timanin ninyo para sa sakit sa arthritis o muscle pain, back pain o dagang pangumuan mga sakit sa tukalawasan. Ayaw na pagduwa-duwa, gamitin na ang Paul Liniment. Tungod sa Paul Liniment, walang aw sa paw. Available na sa tanang butika o supermarket o groceries nationwide.
1: Ang buhay natin sa araw-araw, may kanya-kanyang aw.
2: Hindi kami nagmamaniw. Kaya talaga ang sakit sa dito sa balakang, pati braso mo. Ang maganda dito sa Paul Liniment is mabango siya. Nanunood sa laman, nakakaginawa, nare-relax ako.
3: Yung tibong instant pero long-lasting.
4: Kakawalan ng pagod. At ang bango pa, in fairness.
3: Kaya go lang ng go, bro!
4: Dahil walang aw sa pao.
5: Another quality product of Aldrich Corporation.
6: Uy, Mare, halika sumama ka sa akin. Magsusulubat tayo.
7: Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas.
6: May sakit ka ba, Mare?
7: Wala.
6: Makakulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA capsule. Kasi dati kanyang din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA capsule, araw-araw, bumalik.

0: kong sigla.
1: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA?
0: PDA Herbal Capsule. Marami nang nakapagpatunay na ang PDA Capsule ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan.
1: Okay, Mare. Pupunta ako sa butika at bibili ako ng PDA Capsule para bumalik na ang dati kong sigla.
0: Ang galing mag-PDA Capsule araw-araw para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Virginia.
1: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Dito sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and

0: You're listening to 99.1 Wild FM, then number one music station here in Jensen. O, siyempre mga gala, nakasubay ba ng kanang kadagana, no? Kumusta naman mga tanan niya? O, guys, siyempre, happy birthday kay Kuya Pites. Mission, happy 68th birthday. Nagsakulog ni ika-60 birthday ka no, ni Kuya Pites Mission. Kumusta naman ka, Kuya Pites? So, no, muntang masaka pa birthday, no? Kung mabot ng more blessings, at siyempre, no, abot to you guys sa... Well, you did 60. Senior citizen, again, welcome to the club. Senior citizen, na si Kuya Pites Mission. Alright. Good morning. Good afternoon, everyone. Maraming salamat sa pakikinig at siyempre sa mga sugat na minaw karoin. Kumusta na mo diyan? At punta, okay na gapon. Okay kayo ba sa kaoban ng Wild FM, di ba? At siyempre, naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, paghina at constipation, posibleng kulang ka sa B vitamins. At subukan yung ating EXL Makabuhay Placentary Capsule gawa ito sa ating vitamins B1, B6 at B12 kasama na 16 na makapanyarihan sangkap tulad na makabuhay. Moringa, shitaba, neem, guya, manong, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambo, lagundi at vitamin C sa gem ascorbate. Talagang 20 pesos, protektado ka na kaya tipid pa. Kaya mag-alerto at maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL, dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. At mabibili po yan sa mga suking butika. Kaya napahinintay niyo mga kaibigan, kaya mag-EXL, makabuhay!
1: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin at minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bar, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
2: Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation.
3: Ang ginainom din niyo?
4: Bilunga Gold.
3: Anong nagatuman mo ang Bilunga Gold, ma'am?
4: Ako yung mayoma. So far sa akong observation is nag-regular na din ako ang menstruation.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Todong Ramos Salon. We offer a special promo just for you. Rebond with Salo for 800 pesos. Rebond with Color for 1,000 pesos. We also serve protein Rebond, hair balayage, hair Brazilian, and hair Botox. Try also our nail gel for 250 pesos only. Come and visit us now at Dodong Ramos Salon, Door 1, Calderon Building, Quirino Avenue,
6: The Junkies East, General Santos City.
5: You can call them at 0908-609-8911.
7: Paldo, basta nindot ang ani. Paldo, basta maayo ang dagan sa negosyo. Paldo, basta sakto ang remit ni mister. Pero ang pinaka-paldo, mao ang pagbaton o maayong panlawas. Maunay tamang mindset sa Pinoy. Stay healthy, kauban ang pamilya. Sabayan sa pag-inom o MG Panyawan. Ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw. Makatabang aron mahilikay ka sa mga nagkadaiyang sakit sama sa arthritis, diabetes, heart disease, liver problem, cancer o daghan pa. Maong dapat paldo pirmi. Ang maayong panlawas, kauban ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw. A quality product of Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butiga.
8: Magagiling kanan! Kung ang inyong anak dali na makalimot, gusto makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pag-develop sa iyang utok, ay iyong pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ay iyong kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Paldosa negosyo?
2: Yes!
1: Paldosa love life?
2: Yes!
1: Paldosa ba ayong panlawas?
2: Yes na yes!
1: Mopaldugyud ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, ug makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo. Busa unsa pa imong gihulat, mag MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.
3: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
4: Ano yung Power Power Mars?
3: Kahit saan, makakapagluto ka na.
4: Ay, Power Mars!
3: Makakamura ka pa ng sobra?
4: Hala, power!
3: At sobrang dali pang gamitin.
4: Wow! Power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Eddie, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat.
4: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
3: Kaya, bili na!
4: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Virginia Romanos, 71. Fortune Homes, Lanang.

101.1 Wild FM, the number one music station here in Jensen. Ayan, maganda-maganda nga po sa lahat ng mga suki natin dyan, yung mga naka-Wild FM. Good afternoon everyone, salamat sa pagpaminaw din sa inyo pag-tune in din sa Wild FM, no? Hey, kapaminaw din sa itong programa, salamat kayo. Okay, shoutout ako na Minaw, diyan, Minaw, diyan sa may Marlins Balbakuhan daw, Minaw sila. Okay, naman dunduan, no? So, ayan, salamat sa pagpaminaw sa inyo pag-tune in din sa Wild. Okay, siyempre sa mga Celestre family sa may Luwalhati Village, sino po sa inyo, magandang hapon. Ma'am sa Teresa Celestre, sa tanang mga Celestre family ay na siyempre kay Pagkulkuro family, lupo sa inyo, maraming salamat sa pakikinig. Oras mga kaibigan, it's now 5:53 in the afternoon. Ating next song from Glock 9 para sa inyong love story ko. Ano kaya ang love story ko? Ang buti mo ay kung saan mo love story niya. Ano yan ang may gala si Glock 9. I'm 99.1 Wild FM. Get wild, stay wild, the wild zone with DJ Cute Boy. Mwah.

0: Alexander Luis po from Pangasinan, isang meter reading and billing officer. Sa trabaho, malaking tulong sa akin ang MX3 Capsule. I choose it as my daily supplement kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen, cholesterol at fat free pa. 5 years na akong napapabilin ng MX3 Capsule. Ito ay tunay, natural at original. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, MX3 Capsule, dito ako bilin.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa tambal nga barato,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga bag-o,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga kompleto,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa paspas nga serbisyo,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa duulang maagtuan,
3: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
4: Gikapoy ka ba?
5: Mag-Aerovit Capsule na!
4: Stress ka ba?
5: Mag-Aerovit Capsule na!
4: Kulang ka ba sa tulog?
5: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
4: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rojan Pharmacy, Mindanao White.
5: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
6: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hello?
8: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa atong alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
7: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o makaskwela gyud.
8: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
7: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan po gayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
8: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag first year college
7: na baya to
8: ang anak. Love you ga. Bye.
7: Love you too ga. Bye.
9: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA in Boto Street, Davao City.

You're listening to 99.1 Wild FM, the number one music station here in Jensen. Mga gabi sa tanan. Pagkat mga suki to namin o diyan karong orasa, mga gabi kaninyo. Not ba ito, kinagyapo sa mga nakatunan dito sa Wild FM. Okay, thank you so much. Sa pagpaminaw dito sa Wild FM. Dati oras mga kabigan, it's now 6:13 na po ng gabi. At syempre, tutuloy pa rin tayo mga kabigan sa ating programang The Wild Zone. Naghanap ka ba solusyon para sa paghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. At subukan nyo ating EXL Makabuhay Placentary Capsule. Gawa ito sa ating vitamins B1, B6 at B12 kasama na po ang 16. Makapanyariang sangkap tulad ng makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundia at vitamin C, sodium ascorbate. Sa halagang 20 pesos po mga kaibigan, protektado ka na kaya tipid pa, kaya mag-alerto at maging matalino at manatili malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw.

0: can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
1: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
2: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
3: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule. Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo.
4: Maayong balita alang sa tanan na pensyonado sa SSS o GSIS, diri sa Pulbolok, ang Davao A+ Credit Corporation nagadawat og SSS o GSIS pension loan sa mubong interest lamang o no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A+ Credit Corporation. Sila nahimutang sa Dagog Subdivision, Canary Road, Poblacion, Pulbolok, South Cotabato. For inquiries, call 0920-945-7068. Earn 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
5: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may bataas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naipanyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa hubag-hubag, ug balunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.

0: tanan buang inyong anak dali ra makalimot bisod makafocus sa klase pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang uto ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon hatagi siya sa Memo Smart Syrup brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon og suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase dali makatuon og maayo ang performance sa eskwelahan ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup mas hait ang memorya mas hayag ang kaugmaon Memo Smart Syrup produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika
1: walk in style komportable na passionista pa beach walk sandals ang original rubber sandals pilit na ginagaya di naman mapantayan sa lahat ng okasyon may beach walk sandals para sa inyo swak sa inyong budget beware of fake beach walk mabibili ang original sa Beach Walk Center Irino corner Magsaysay Avenues facing South Elementary School
2: Good news! Beach Walk Center has a second branch to serve you more at Banya Street, the Junga South, General Santa City.
3: Hedge, maraming challenges na rin ang napagdaanan ko. Lalo na pag peak hours. Kaliwat kanan ang pasok ng orders na kailangan ko lutuin. At gaya ng mga luto ko, napabilib ako sa MX3 capsule kasi ito ay cholesterol-free at fat-free. Tapos, verified pa ito with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Joe Marigal, Head Chef dito sa Baguio City. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, pare, mare, suru-suruy man.
6: Oh, pre, nalang may gi-asikaso o relax-relax po.
5: Asa man po mo padulong?
7: Aw, oh, pauli na may pre, pero mag-relax-relax o magpahulay sa Mesa Gold Inn. Nindot dito. Kay limpyo, humot, murag kanunay bago ang mga rooms. Safety pa dyan ang akong sakyanan o ang kargang gamit kay privately individual ang parkingan. Oh, sige pre, mag-arto na may. Naay Gold Inn sa Jensen, Tagum o Coronadal. Silver's Inn sa Surala o Silver's Pension House sa Pulumulo. Gold Inn Jensen at Kapareda, Corner Aradasa Streets, Lagao. For reservation call 0917-115-4182 with free Wi-Fi and cable TV.

You're listening to 99.1 Wild FM, the number one music station here in Jansen. Alas mga kaibigan, it's now 6:54 na po ng gabi. Wala nang igaw oras si DJ Cute Boy. Tayo na magpapala mga ikala sa aling programang The Wilds. So coming up next, tabayanan ang next program with DJ Maris and DJ Mac. Kailang programang The Evening with DJ Maris and DJ Cute Boy. Mara po sa punta, katupan ng uban at aking mga lawa. Dali lang dyan po sa inyong wake up call ang bayan ng mga adlaw, mga ikala, dali lang sa 99.1 Wild FM, the number one music station here in Jansen City, 99.1 Wild FM. Get wild, stay wild.

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dito sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and

0: 99.9 po The World FM. Kinakabahan! Uy, bakit ka ba kinakabahan ngayon? Si DJ Maurice, kinakabahan tayo ngayon. Kay Basi, mubuto ang atuang ubo. Uy, ayaw lang. Excuse na lang daw, ano? Ayaw po. Maayo gabi, maayo pagpaminaw sa iyo, sweetheart. Today is Wednesday, May 6. At kamusta naman so far ang pasok ng yung month of May? Naging mabuti ba sa'yo? Be good to me. Nga na po yung peg, no? Every first week of the month, pag first week, no, salubong sa bago na month, please be good to me. Ikaw lang din ang bad. Ang adlaw good, ikaw lang din tawan ang bad. Hala, pag wild. May maayang gabi, maayang pagpaminaw. Salamat sa mga sweetheart natin. Diyan na nag-enjoy lang sa pagpaminaw. Pag-good vibe ng kanilang gabi. Siyempre, pagpaganda ng kanilang gabi. Simula morning hanggang ngayon, gabi ay nakikinig pa rin ng Wild FM. Shout out to NCT office, no, or shop, or NCT wholesale and retail. Bago nagkabutang sa ilahang signage, no, dara sa may atbang sa Irineo. Okay, nagpalit ganina si DJ Maurice. Maod siya ng pagtingog niya, Don Juan. Every time, nagpalit si DJ Maurice. Wild, yun nila ang ginapaminawan. Hello sa inyo dyan, maayong gabi. Salamat sa pagpaminaw. Agreed po na ako, of course, sa mga tricycle drivers na to, na kanunay nagpaminaw, kanunay nagdagan sa dala ng itaog pasahero. Mga pasahero ang pangitaon na dili mga chicks na pasahero, no? Tanan dawatun. Uy, ganun ba? Shout out sa itong mga drivers at lover, maayong gabi sa inyo. 7:28 ang ating oras pa rin sa pagpaminaw. Dari lang sa 99.1 Wild FM.
1: Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, power kalan. Ang pangmalakasan na power kalan para sa ating lahat.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan. Ang pagpatumar sa Kidiaki Vitamins sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini.
4: 4 months si ako na siya hindi pa inom og Yaki Vitamins. Niya nga plus po na niya Yaki po niya. Oy, nakaroon niya basta ng taon sa buskos na entaon.
3: Yan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Mapalit sa mga butika.

0: Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Provider Clerigo, lower madapo bang kiruhan. Sukad sa paggamit nako EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dalirak mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok. I-apply pod nako sa mga bugas akong anak na ngalayan after 2 days. I-applyan nako ang akong allergy sa rilo og EXL Makabuhay Skincare Oil. Naayo akong allergy. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug humot siya dili ka maulaw mang haplas bisan.

Da, kasakit pirmi ang akong tuhod, kahubag ang akong mga kamot, pero sadyang kainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold, kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product, no approved therapeutic claim.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Certified Emosi user.
2: Ato karong madunggan ng usa ka amahan nga matod pa niya ang iyang anak nagbalik-balik sa ospital.
3: Doktor, pag-uran siya nag-1 year, mga 9 months na siya. Hindi makaya, kaburan nilagong naman. Pag-admit na mo, nahuki na. Pero wala na po yung mana. Kahit na po, nga po nga, dahil nga, 5 na mo, inusay. Matang nga mong observahan, nawala yan ang pag-goti na kaya galoyan.

0: gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O sa ka-light, nutritious, o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas, o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Good news to all SSS and GSIS pensioners.
2: Ang Davao A-Plus Credit Corporation nagadawat o SSS o GSIS pension loans sa mubong interest lamang o no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation.
3: Davao A-Plus Credit Corporation, Santiago Boulevard, General Santos City. Pwede siyang tawagan or text sa 0939-936-1499 or landline 0833-05-0324 with branches at Puro Malakas, Lagao, and Kalumpang.
4: Earn up to 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
5: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin at minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bar, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
6: Hello?
7: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
6: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
7: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
6: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, dekalidad gihapon ang edukasyon, moderno ang kagamitan, o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maong nga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan po gayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM of discounts sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original o isa ka photocopy o Good Moral Character Certificate.
7: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Robert kay mag-first year college. Nabaya
6: to
7: ang iyang anak. Love you, ga. Bye.
6: Love you too, ga. Bye.
8: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA, Boto Street, Davao City.

0: Champion.
1: 99 op de Wall FM. I love you. Love you too. Sabi ng kita, I love you. Kailan ba yung huling araw o huling panahon na nasabihan ka ng I love you, sweetheart? Kanina ba yun? Pagising mo, good morning, I love you, ganon. O kaninang tanghali, kain ka na ha, love you, ganon. O baka naman matagal yun na. Ikaw kasi. Mag-I love you ka kasi sa mga tao para meron ka ding I love you to din or meron kang I love you back. O, pwede naman sa mama mo. Sabihin mga mama mo ng I love you para sabihin ka din yan I love you too, nak. O, diba? At least, nakadungugpod ka na ay nagahigog mo sa imuha. Hala, pag-wild. Mga gabi, lakas maka-sound trip na namang music natin dito. Pampagaan ng iyong gabi. Kasi sobrang busy mo sa buhay. Mag-relax ka lang din kung may time. Especially sa mga mamashi na ito, Rihanna, because May is the month for mothers, no? Mother's Month. Ang May, itawan mo ng mga mama, mag-relax, relax, itawan na kung may time. Okay lang doon na ibang pag-gifts. Siyempre, ibang appreciation sa imong mama, sa iyahang pagpalangga o pag-atiman sa imuha, na mga gifts. Pero okay po, Beno, ganahan po ng mga mamashi anak na isa po sa imong regalo kaya ka nang magpahulay lang itawan siya whole day. Kaya ikaw na bahala. Ikaw lang sa mga linggi sa balay. Ikaw lang sa mga hugas. Mag-asikaso. Nagsigila siyang sinilpon whole day. Oh, grabe. Siguro ang relax ni Mom Shi. Best day ever. Itawan. Hello, pag-wild. Shout out na kasi Mom Lisa Lakma. Hello, ma. Mayang gabi. Salamat sa imong always sa pagpaminaw. So, good morning. At karong gabi. Nagpaminaw. Ginitawan si Mom Lisa Lakma. Shout out po na ako ng mga kapitbahay dira sa Barangay Apopo. Mayang gabi. 8:13 ang ating oras sa panayin sa pagpaminaw. Dari lang sa 99.1 Wild FM.
2: XL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay Day. Ako dahil si Randy Canyedo. Kada adlaw ang atong trabaho, dili lalim. Pagatiman pa sa atong pamilya. Kining tanan, atong ginakaya. Siyempre, kauban ako EXL Coffee Mix. Matag adlaw sa 17 ka mga herbal food supplement. Kaya ni mong mulahutay bisan unsa kadugay. Gawas ni nakapaayo kini sa akong bowel movement. Lami isa bang akong pagkatulog. Taas ang akong resistensya. Sulayin ninyo ang EXL Coffee Mix. May buhay,

0: Virginia.
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-ano ng Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal. Yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag ko gabi ko mag-inom. Kanya karoon, normal na.
1: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: 99.1 Dai, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagot na ang power, Dai.
3: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo.
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Ay, hala! Power! Masa din na, Dai?
3: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan.
4: Hala, no? Power! Jigay ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
3: Ay, syempre, Dai. Kusa,

0: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
1: Santon Plus Gold.
2: Pasimilisa nga taga-bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nangin normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Salam!

0: na ipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas, mangustin, kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product. No approved therapeutic claim.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Joy Ann Vallejo, 23 years old, Maa, Davao City. Nagpa-check up ko sa doktor, dako na mabukol, dako ang duha ka ubari. Sakit ko siya nga, hindi nagpakatindog, hindi nakakalakaw. Time nga, grabe pa ang sakit sa kuntian. Nag-take ko ang EXL Makabuhay Plus capsule. Sa morning, kaduha sa utoy, kaduha, o sa gabi, kaduha. Pagka January 15, ibalik ko sa doktor kay magpa-ultrasound. Ni ana ang doktor, ang gamay na ako ang bukol. Dili nagpa-operahan sa duha ka ubari. Daghang salamat sa EXL Makabuhay Plus capsule. To God be the glory. Makabuhay.
3: Mars, alam mo na ba ang power na balita?
4: Ano yung Power Power Mars?
3: Kahit saan, makakapagluto ka na.
4: Ay, Power Mars!
3: Makakamura ka pa ng sobra?
4: Hala, power!
3: At sobrang dali pang gamitin.
4: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat.
4: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
3: Kaya, bili na.
4: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
5: 99.1 Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Papaminog sa

kapat mundod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Violeta Baer, 65 years old, Mintal, Davao City. Maglisod kong lakaw, sakit, magsigi kong panggunit sa bangko. Nagdarok ang mga talipaso sa tiil. Niitom akong tiil. Giingnan ko sa doktor, ma'am, putlo na imo ang isa katudlo. Sa tiil ako nga maglisod kong lakaw. Pagkainom ng EXL Capsule o kape nga EXL Coffee Mix, nakalakaw na ko. Naulian ko siya dayon, lami kayo imong tulog. Nagnormal akong BP, nagnormal po ang akong blood sugar. So kan nakainom ko EXL Capsule o kape nga.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Dili ikalimod na epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
2: Kali na po, Tim. Sa gamalalan, na Golden Soul, on mamun, na humbag mamun, at tutunan na pitbat, sa palipong Yaki, matitilang kapat, patahunap,
1: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
3: Jai, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagot na ang power, power, Jai.
3: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo.
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Ay, hala! Power! Masa din na, Jai?
3: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan.
4: Hala, no? Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
3: Ay, syempre, Jai. Pusa, palit na.
5: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.

99 Open Wall FM. Nandito ako para sa iyo, sweetheart. Nandito ang Wild FM. Huwag kang mag-alala. May gabi, good evening, and good night. This is sweetheart. Tapos sa programa ni DJ Maries. Upo na po at alas 7 sa gabi. 8:55 ang ating oras. Pahabol na shout out pala kay Ma'am Alma Pisario. Hi Ma'am Alma, kamusta ka na dyan? Miss you too. Salamat sa iyo palagi pagkikinig. Siyempre, greet po na ko, no, ang mga sweetheart na ito, diyan ang Paminaw, mga sari-sari store owner, especially Ma'am Neneng Delamar of the Delamar Store. O greet po na ko, of course, si Ma'am Teresa Celestre. Pa-shout out po dyan sa Luwalhati Village, Barangay Mabuhay, Celestre, and Corcoro Family, especially Ma'am Teresa Celestre. Thank you and God bless. Greet po na ko. Hello sa inyo, Hadarado. Sa kay Mariel Grace Villanueva o kay Princess Riel Robin Golfan Villanueva. Study well.

0: sa imo hadiha. 8:56 ang ating oras para ayon sa pagkaminaw. Drilling sa 99.1 Wild FM. Get wild, stay wild. Wild
1: FM! Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga pinsangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Dodong Ramos Salon. We offer a special promo just for you. Rebond with Salo for 800 pesos. Rebond with Color for 1,000 pesos. We also serve Protein Rebond, Hair Balayage, Hair Brazilian, and Hair Botox. Try also our nail gel for 250 pesos only. Come and visit us now. Dodong Ramos Salon. Door 1, Calderon Building, Quirino Avenue.
3: The Junkies East, General Santos City.
2: You can call them at 0908-609-8911.
4: 99.1 Nalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Medyo nagdaas ang iyang sugar, nagbondiri. Yan, hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nagnormal na.
6: Hello?
7: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
6: Tinood na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
7: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
6: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan gayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
7: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Robert kay mag first year college.
6: Nabaya
7: to ang iyang anak. Love you, ga. Bye.
6: Love you too, ga. Bye.
8: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA Boto Street,

0: Solusyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Hey Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, Power Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eh di, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Gikapoy ka ba?
4: Mag-Aerovit capsule na!
3: Stress ka ba?
4: Mag-Aerovit capsule na!
3: Kulang ka ba sa tulog?
4: Mag-Aerovit capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit capsule!
3: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
4: Aerovit capsule! Makapa-update, makapalagsik!
5: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang All-in-1 Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric,

0: ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado. Maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Sugod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin og vitamin A, C and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
1: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik kapagkalipong. Kung mapasagdan, maka-apekto

0: sa kolasyon sa dugo.
1: Ayaw hulata.
0: Namusamot pa ang lipong-lipong.
1: Mag-Verticure Capsule na.
0: Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo.
1: Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Hamis na ang panit o nawala na ang katol-katol sa panit sa anak ni Myrna Lanceso nga si Hanile taga Cagayan de Oro City kay Iyang Gisabunan sa Yaki Baby Soap.
2: Sada ginang Yaki Soap. Months good niyang pag-antusad to. Akong gisabunan sa Yaki Soap. Hamis na kastanan. Ngayon, wala na siya allergy.
1: Ang Yaki Baby Soap mapalit sa mga butika.

0: Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Santon Plus Gold.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
3: Isagot na Power Day?
2: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
3: Power!
2: Makabarato, padyod kag maayo.
3: Hala, power!
2: Sayon, padyod kaayo gamiton.
3: Ay, hala! Power! Usa na Day?
2: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi Power Kalan. Ang pinakakusgan nga Power Kalan para sa atong tanan.
3: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay Power Kalan.
2: Ay, syempre, Day. Usa, palit na. Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule, the feedback light. Kayo mo ay nakawala sa bukol sa iyahang likod.
5: Ang kuang dyan na po, sir, nga kuang ang Bilongga Gold. Sa dyan, wala mong gusto akong bukol sa baga o sa likod. Ang harap lang ko atop tulok ka bak. Walang gimintin na lang po na ako, sir.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Salamat!

sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may bataas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa masusog nga resistensya. Usa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product, no approved therapeutic claim.

0: visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
2: Patricia, namo, asawis na yung kulang kong napasan, admin po sa hospital kay ihubak ko. Unya, nagteko ang tuog Yaki Capsule katulong sa isa ka adlaw. Naayo dayon.
1: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hello?
4: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
3: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga, aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
4: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
3: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, dekalidad gihapon ang edukasyon, moderno ang kagamitan, o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan po gaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
4: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Robert kay mag first year college
3: na baya to
4: ang anak. Love you, ga. Bye.
3: Love you too, ga. Bye.
5: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN Botos.

0: Good morning, everyone! 99.1 Wild FM with DJ Kidboy right here sa ating Wake Up Call ng Bayan. Grabe kayong bundak sa ulan, mga igala. Grabe. Bundak kita, kusog na ulan, mga igala. Amo na, mga igala, nagkaroon tayong brownout karoon, no? Kaya grabing kilat o mga dalugdog, mga igala, in town. So, muna, raba to. So, muna, nag-brownout tayo, mga igala, no? Kaya para hindi madelikado. O, mo manilala, basta sigkilat ka ni o sigkilat dalugdog. So, patay kita dahil na ng mga, kwa, no? Ang kulit sa Socoteco to. So, muna, i-brownout tayo, mga igala, in town. Ala, sige, kaya huwag naman yung uwan. No? Medyo indi-indi na lang, no? Green na, grabe kay bundak. Ha? Medyo baha pa ang kadalanan. Padulong ko din si cute boy. Nabasa pa sa ulan. Pero sige lang. Rain, muna kitawag na rain or shine. Balang, naulan na ang iyong lingkod. Oh, okay, ragyapon. Go, ragyapon. Ha? Wala na unsa. Ay, nako, kumusta, kumusta? Tumaya sa panimalay karoon. Ala, sige, ready na itong kami-kapi niya kay malamig kay mga Pironoy. Pasayin natin oras sa mga igala. Lamig kay kapi lagi na bunabundang ang 1-1 ka ng tugna ang palibot. Lamig kay kapi ba? May na lang na lamig ang kapi mga igala sama sa itong EXL Coffee Mix 17-1. Ay gawa ito sa ating native pulpur corn, Arabica Esprina, Ginseng, Luya, Turmeric, Mangosteen, Malunggay at iba pa kaya 6-6 sa vitamina, mineral, protein at fiber. Bigan itong gluten-free pa. Kaya subukan na napakasarap na EXL Coffee Mix 71 everyday. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puro sa mga sangkap na malumalaban sa obesity, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. 17 herbal ingredients, my gala, na nakuntabang sa tong health. Wala akong ginarecommend ang tanan, akong ginaawag ang tanan, nakapupuri ang mga gala na mag-EXL Coffee Mix 71 everyday. Coffee lover, but now a healthier, kaya thanks sa tong EXL. Buhay at makulay! Ang buhay sa EXL Makabuhay!
1: The perfect concert gift para kay Mama at Lola. Ang number one ABBA tribute from Canada, nasa Jansen na. ABBA Revisited Live ngayong May 18, 6 p.m.

0: sa KCC Malo Jensen Convention and Events Center. Get tickets sa bawat shopping gamit ang iyong KCC Bonus Card, KCC Department Store. More choices.
1: Paldo, basta positibo sa kinabuhi. Paldo, basta may salig sa kaugalingon. O Paldo, basta apil ang Ginoo sa imong mga plano. Maunay saktong mindset sa Pinoy. Paldo gyud, basta kauban ang MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw. Ang MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw dugay nang napamatud-an nga epektibo sa pagtambal sa mga balatian sama sa cancer, high blood, diabetes, GERD, cellular damage, aging, skin problems, insomnia ug daghan pa. Paldo, basta batasanon ang pagtubar sa MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw. Kini produkto sa Health Zone Marketing, mapalit sa mga suking butika.

0: CAD Broadcast Journalist at News Anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ay, Mari, halika, sumama ka sa akin. Magsusuma tayo.
3: Sa ibang araw na lang, Mari. Parang wala akong lakas.
2: May sakit ka ba, Mari?
3: Wala.
2: Makakulang sa

0: sa laman, nakakilawa. Nare-relax ako.
1: Yung tipong instant pero long-lasting.
2: Kakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness.
1: Kaya go long and go bro.
2: Dahil walang aw sa sabaw.
3: Another quality product of Eldridge Corporation.

0: You're listening to 99.1 Wild FM, the number one music station here in Jensen. Karong adlaw adlong Huwebes, magkalapit sa 7 sa bulan sa kuha, no? Sa Mayo. Okay. May 7, 2026. Kumusta naman atong adlaw niya? Kumusta itong pagsikay-sikay karabuntaga, magkala sa mga suki na ito na ka-tune sa programa ito na The Wild FM Wake Up Call ng Bayan. Papay punta kina Uncle Primo, Catalina, the Faith, the Dry Rice, sa lahat ng mga Akot family, good morning. Diyan sa may London na popo, namino sa itong programa, salamat kayo. Madam Cherry, okay, Sir Bobby niya, good morning, good morning, good morning. Maraming salamat sa papaminaw, there is a while. Huwag itong mga gala po rin namino, diyan sa may Rangga, Barangay Lagao, kumusta? Ato mga naka 99 po rin wild, diyan kay Ren Ren niya. Good morning, Ren, good morning, good morning. Tuti Baldiviso sa may Champ Store sa may Barangay Zone 8, Barangay Bula, no? May daw po na sa itong programa. Ang gala, salamat kayo. Good morning po! Ako shoutout! Okay, naminaw, kusukwi lang sa pagpaminaw niya, no? Sa may Yana Interview sa may Rambutan Street. Kaya sila ka TV share, Kuya Kukoy. Huwag diapon sa may Purok 4. Si Parin Tikoy, may buntag niya, pre. Good morning, pre, ha? Okay, Parin Tikoy, mga Wiso family. Sa may Purok 8 Barangay Kunil, mauwi sa family kay Sir Dante, kay Ati Bebin, kay Chico, iria may buntag ka. Okay, Idol, good morning Idol Wiso. Alas 6:27 sa buntag, mga gala, maraming kapunta sa inyong pagpaminaw. Dari na sa inyong favorite program yan po, mga gala, every morning sa iba sa buntag naka 99.1 Wild FM na ang kadaghanan. Oras, mga gala, it's 6:27 in the morning. Oras na ito, mga gala, tungkol nato na sa Nature's Gift Marketing Corporation.
1: Paldo sa negosyo?
2: Yes!
1: Paldo sa love life?
2: Yes!
1: Paldo sa maayong panlawas?
2: Yes na yes!
1: Mopaldo yun ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, ug makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo, busa unsa pa imong gihulat, mag MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing, mapalit sa mga suking butika.
3: Santon Bus Gold.
4: Kisira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiil, uga akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Bus Gold, akong gitupultos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Bus Gold.
3: Santon Bus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dito sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
6: Pagkakaasa ka, may malalapitan sa Silangan.
5: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
7: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
8: I'm Marie Antoinette Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: You're listening to 99.1 Wild FM, the number one music station here in Jensen. Kamagayan po si DJ Cute Boy. Kumusta ang tanan diyan ng mga sugat na minaw di aron ng mga naglalaan ng sounds every morning. Sa iyo pa sumuntag na Wild FM na ang kadaghanan. Good morning, good morning, good morning diyan sa inyong tanan. Parenta sa programang Wake Up Call na Bayo with DJ Cute Boy. Hantun ta alas 8 sa buntag, ha? Okay, siyempre mga galay, kalimot sa itong pag-shoutout. At siyempre, katong Mother's Day, kay every second Sunday mga galay, kaduwang Sunday. Karong May 10 mga gala, ato isaulog ang Mother's Day. O na ito, iparandan siya ito sa itong mga inaan mga gala, no? Ang importansya. Okay, kalimot pag-greet na ma. Happy, happy Mother's Day. Love you. Okay? Ano naman eh, lipay mo si mama, no? Kay grabe mga... Ano yung ingin na ngit-ngit kayo ang panimalay basta walang ilaw ng tahanan. O, muna mga gala, di ba? O, mo ganun nagpahayag ha? Sa itong panimalay. O, basta nagi ang itong ilaw ng tahanan na siya na yung magawa niya, no? Mga nag-anda, mga mamahaw. O, nag-alaga sa itong mga gala. Kung sa may kaunon ito, no? Na makakuhan kita mga bastansya itong mga pagkaon. Yan ang ninanay niya, no? Ang siyempre sa iyo, pasabuntag, naguna-una na unsaon ng inyong pagsilbianta. Amo na mga ilaw ng tahanan. Once again, sa may tawag si mama, mami, or kay nanay, once again, happy, happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay sa itong mga gala, no? Okay, siyempre sa mga suka termina, or yeah, sa mga mahilig magkape, no? Kaya hindi niyo magkumplitong anlo, basta kakape ba? Aniya itong EXL Coffee Mix 70Y gawa sa ating Ninti Pulper Corn, Arabica Esprina, Ginseng, Luya, Turmeric, Mangosteen, Malunggay. At iba pa kaya 66 sa vitamina, mineral, protein at fiber, bigay ito gluten-free pa kaya subukan ang napakasarap na EXL Coffee Mix 71 everyday. EXL, mga buhay plus dietary capsules, syempre ito ay puro sa mga sangkap na lumalaban sa obesity, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. 17 herbal ingredients na nakuntaban sa tong health, mga gala. Muna akong ginaawang ang tanan na akong ginarecommend ang tanan, mga gala, na kanipon, mga gala, sa tong EXL Coffee Mix 71. Ang inyong piliyon, I choose EXL Coffee Mix 71 every day. Coffee lover, but now a healthier, kaya thanks sa tong EXL. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Pakabuhay.
1: 237 megawatt Sarangani Energy Base Load Plant ug ang 14.5 megawatt Sigil Hydroelectric Plant ginapadagiyahan ug ginapadagan sa Alson's Power Group. Nagahatag og luwas, kasaligan ug abot kayang kuryente sa atong panimalay, industriya ug komunidad sa Mindanao. More than powering today, Alson's Power builds a sustainable tomorrow. Alson's Power Group. We power, we care.
2: Paldo, basta nindot ang ani. Paldo, basta maayo ang dagan sa negosyo. Paldo, basta sakto ang remit ni mister. Pero ang pinaka-paldo, mao ang pagbaton o maayong panlawas. Maunay tamang mindset sa Pinoy. Stay healthy, kauban ang pamilya. Sabayan sa pag-inom o MG Panyawan. Ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw. Makatabang aron mahilikay ka sa mga nagkadaiyang sakit sama sa arthritis, diabetes, heart disease, liver problem, cancer o daghan pa. Maong dapat paldo pirmi. Ang maayong panlawas, kauban ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw. A quality product of Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.

0: ngayon lang.
1: Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Para sa murang gamot,
3: Rodion Pharmacy na.
2: Para sa bagong gamot,
3: Rodion Pharmacy na.
2: Para sa kumpletong gamot,
3: Rodion Pharmacy na.
2: Para sa mabilis na serbisyo,
3: Rodion Pharmacy na.
2: Para sa pinakamalapit puntahan,
3: Rodion Pharmacy na. Branded man o generics, dito sa Rodion, meron! Rodion Pharmacy, laging mura mula noon hanggang ngayon.

0: broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Patasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug patasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit. Bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Tekutu.
3: Paldo sa negosyo?
4: Yes!
3: Paldo sa love life?
4: Yes!
3: Paldo sa maayong panlawas?
4: Yes na yes!
3: Mopaldo yun ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, o makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo. Busa unsa pa imong gihulat? Mag MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.
5: Making leaders across the island since 1946. The University of Mindanao continues its mission of developing human resources in the field of law, education, engineering and architecture, business and accounting, marketing and management, arts and sciences, social work, nursing, criminology and forestry, graduate and postgraduate studies, technical, vocational and livelihood courses. Study of the University of Mindanao, the first in leadership education.
6: Siya ang babaeng nagbigay sa iyo ng buhay. Ngunit ang presensya mo ang nagpapalakas sa kanya araw-araw. Simula nung isinilang ka, lubos na ang pag-aalagang ibinigay. Hangga't sa iyong paglaki, lubos ang pag-aalalay. Kaya sa araw na ito, kami nagbibigay pugay sa lahat ng ina saan man sa mundo. Maraming salamat po. At Happy Mother's Day mula sa aming lahat dito sa Wild FM.

You're listening to 99.1 Wild FM. Yabo mga kaibigan. Kayo po nakikinig sa programang Wake Up Call ng Bayan. So standby sa mga kadali mga gala kay mag-change power sa taha. Kay na ng kuryente sa Socoteco to mga gala. So kay amo yung gamit pangkaroon, generator mga gala para maka on the air ta. So karoon ha, standby kadali ha. Basta matikala mo, mawala ta kadali mga gala kay mag-change power ta. Standby kadali.

OK, 99.1 na Wild FM. Basta tingala mo mga gala, nawala ta sa on the air, no? Kaya nag-bailo tag power mga gala sa kuryente sa Socotico to. Kaya among gamit kayo na generator man to, no? Basta yung tingala mo. Kinibrano mga gala kaya tungkol sa dalugdog o kilat ka rin na. Nakapritik ko suga mga gala yung tao, no? Mga bandang

Ang sakit sa kidney, delikado sa punto nga ikaw mag-dialysis. Ang ping imong kidney, pinaagi sa MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw. Ang MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw, produkto ni sa Health Zone Marketing ang ginapodapod sa mga nagkadaiyang butika sa inyong lugar. Tatak MG! Tawag or text 0920-155-7905 or 0917-827-8195.

0: You're listening to 99.1 on Wild FM, the number one music station here in Jensen. Kapag-iapa si DJ Cute Boy sa inyong paborito programa mga galas atong Wake Up Kulambay with DJ Cute Boy. At dito alas sa 8 sa buntag at siyempre mga kaibigan sa itong mga galas ito niya, no? So di nyo may iwasan mga galas namin na si DJ Cute Boy pag time na natin batiyo na sakit sa itong kalawasan or pamaol or kaning body pain or kaning sa natin time na ma-overpatig ito mga galas. Hindi na ito may iwasang mga gala, matiyot ang mga kasakit sa itong kalawasan. May na lang na ay Paul Linement o sa kahaplas sa Paul Linement. Babatig yun na itong kaayo sa sakit sa itong kalawasan mga gala. Ang anindotan ni mga kaigsunan kay ang Paul Linement kay na ay sikap mo extract, no? Imported na sangkap na wala sa uban. Diri lang ni sa Paul Linement mga kaigsunan. Manood yun kini sa mga joints, muscles, sakit sa likod o abaga o uban pa. Ang Paul Linement, lamig yun imong tulog tungod sa iyang kahumot o marilip ang iyang pain nga iyang mahatag. Timanin ninyo para sa sakit sa arthritis o muscle pain, back pain o uban pa sakit sa itong kalawasan. Sa itong lawas mga kaigsunan, muna ayaw ng pagduwa-duwa. Gamitan tayo na itong Paul Linement. Tungod sa Paul Linement, walang aw sa Paul. Available na sa tanang butika o supermarket sa groceries nationwide.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide.
2: EXL Maka Buhay Plus.
3: Idol, tirandi kaniya do ang inyong kauban sa radyo. Ako'y pailaila kaninyo ang EXL Makabuhay Plus. Masagigan yun sa tanan. Wala na ilaing mulabaw pa niini. 17 ingredients na purong herbal o vegan. Daghan ang naghatag na sa ilang mga testimony. Ay mo ang batasan ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus. Buntag, udto o gabi. Aron masigurado na to ang kahimsog sa atong panlawas. May buhay sa EXL Makabuhay.
4: Maayong balita alang sa tanan na pensyonado sa SSS of GSIS, diri sa Pulumulok, ang Davao A+ Credit Corporation nagadawat og SSS of GSIS pension loan sa mubong interest lamang og no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A+ Credit Corporation. Sila nahimutang sa Dagog Subdivision, Canary Road, Poblacion, Pulumulok, South Cotabato. For inquiries, call 0920-945-7068. Earn 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
5: Paldo sa negosyo?
6: Yes!
5: Paldo sa love life?
6: Yes!
5: Paldo sa maayong panlawas?
6: Yes na yes!
5: Mopaldo yun ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, o makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo. Busa unsa pa imong gihulat, mag MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing, mapalit sa mga suking butika.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Ay, Mare, halika, sumama ka sa akin. Magsusulong ba tayo? Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas. May sakit ka ba, Mare? Wala. Makakulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA capsule. Kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA capsule araw-araw, bumalik ang dati kong sigla.
2: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA?
1: PDA Herbal Capsule. Marami nang nakapagpatunay na ang PDA capsule ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan.
2: Okay, Mare. Pupunta ako sa butika at bibili ako ng PDA capsule para bumalik na ang dati kong sigla.
1: Ang galing mag-PDA capsule araw-araw para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw.
4: Whole day kami nagmamaneho. Kaya talaga ang sakit sa dito sa balakang pati braso mo. Ang maganda dito sa pangalinimen is mabango siya. Nanunuot sa laman, nakakaginawa. Nare-relax ako.
5: Yung tipong instant pero long-lasting.
6: Kakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness.
5: Kaya go lang ng go bro!
6: Dahil walang aw sa pao.
7: Another quality product of Eldridge Corporation.

99.1 Wild FM, the number one music station here in Jensen. Oras mga kaibigan, 7:53 na po ng umaga. At syempre, naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod at paghina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins at subukan yung ating EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ay gawin ito sa ating vitamins B1, B6 at B12 kasama na po ang 16 na baka mangyari ang sangkap tulad ng makabuhay. Oringa, acetabin, neem, guyabanong garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C, sodium ascorbate. Sa halagang 20 pesos, protektado ka na kaya tipid pa. Kaya mag-alerto at maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL dahil sa EXL healthy ka araw-araw. At mabibili po yan sa mga suking butika. Kaya na mainintay niyo mga kaibigan, kaya mag-EXL, makabuhay. Oras mga kaibigan, sa 7:54 na po ng umaga. Musulod natin next program with Halo Halo Music Special with DJ Sweetheart. Siya musulod mga ikalang totoo. Nag-share si DJ Cute Boy. Unyang hapon na po, no? 5 to 7 at tagay akong programa mga ikalang sa ating The Wilds. Okay, at siyempre dali na lang sa 99.9 Wild FM. At siyempre ito na po ating finale song from Ben and Ben. Ilang cover song na Make It With You. On Wild FM, Get Wild, Stay Wild.

0: Paldo, basta positibo sa kinabuhi. Paldo, basta may salig sa kaugalingon. O Paldo, basta apil ang Ginoo sa imong mga plano. Maunay saktong mindset sa Pinoy. Paldo gyud, basta kauban ang MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw. Ang MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw dugay nang napamatud-an nga epektibo sa pagtambal sa mga balatian sama sa cancer, high blood, diabetes, GERD, cellular damage, aging, skin problems, insomnia ug daghan pa. Paldo, basta batasanon ang pagtubar sa MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw. Kini produkto sa Health Zone Marketing, mapalit sa mga suking butika.
1: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels: KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito.

0: former singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello?
3: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa atong alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
2: Tinood na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon ug makaskwela gyud.
3: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
2: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero di kalidad gihapon ang edukasyon, moderno ang kagamitan ug mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao, brand new nga mga buildings ug fully air conditioned pa. Mao nga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod niini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams ug daghan pud kaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang